kan lamba mai alamar ƙari 234-6635-66-1. Sakon yi nusa tanku ba na Mbaka da ke cewa daga kin gaskiya dai sai bata. Jama'a, hukumar NIMET ta sha yin gargadin a daina gina gidaje a magudanar ruwa tare da toshe ruwa ta hanyar zuba shara ba bisa ka'ida ba, amma mutane ba su jin wannan gargadi. Muna fatan Allah ya takaita mana. Sannan Imrana Madaha Boko daga birnin Wagadogo na kasar Burkina Faso cewa yayi muddin al'umma ba su daina gine-gine kan magudanar ruwa ba, to ba za a taba rabuwa da ambaliyar ruwa a kasashen mu na Afrika ba. Sannan Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Niger cewa yayi babban makasudin ambaliyar ruwa da ya addabe mu da sauran bala'o'i da ke addabar mu a doren kasa a halin yanzu ba sa bin dokokin Allah. Abin da zai kawo mana karshen wannan jarrabawa da ake samu kamar ambaliyar ruwa da dai shauran su shine a koma ga dukkanin haƙoƙi na Allah, a rika aikata na aikatawa, a kiyaye na kiyayewa. Insha Allahu za mu nemi waɗannan iftilawoyin mu rasa. Allah ya sa a tashi lafiya a Rafai Hausa. Shi ko Yusuf Haruna Kariya a Niger cewa yi ai dama gargadin hukumar NIMET kadai ba za ta wadatar ba, dole sai hukumomi sun ɗauki matakin ganin yadda fadamomi da hanyoyin ruwa suka yi yawa, kuma al'ummar da ke zaune a kan waɗannan wurare ma masu haɗari, waɗansu ba su da wani zaɓi ne illa zama cikin zulmi. Fatanmu dai Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Sannan a saƙon Umar Faruk Muhammad tare da Umar FIFA Sabon Gari ƙauren Namo da Azamfara cewa suka yi kullum zance ɗaya ake duk wani nauyi da ke kan hukumar kiyaye muhalli akan wayar da kai sun ƙare, domin ba a bi ya rage namu mu guji toshe magudanar ruwa da gine-gine akan hanyoyin ruwa ba bisa ka'ida ba. Shi kuwa Ahmad Muhammad Dukucewa ya assalam, da farko dai dole ne al'umma su tashi tsaye wajen gyara magudanar ruwa, sannan su daina zubar da shara a cikin magudanar ruwan, don sautari mu muke jawo hakan, domin duk wata matsala da kake gani al'umma ce take jawo kanta, kuma gwamnati ta rika sawa al'umma ido don ganin cewa an tsaftace ko ina, ko da a lokacin damuna ko kuwa a lokacin rani. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Hassan Alhassan Salaja da ya hada mana wannan shiri a kan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalama.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirin na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. Ma'aikatar ilimin Najeriya ta ce tana fuskantar makeken gibi sakamakon karancin malamai. Mahukunta a Ghana sun tsare wani dan Najeriya da aka zarga da shirin fashin bankuna. Shugaban kasar Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bukaci haɗin kan kasashen yankin bayan fuskantar tsangwama tsananin kyamar baki. Yayin da wani harin Isra'ila a Syria ya lalata wani sansanin soji mai mahimmanci a iyakar Iraki. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta ce tsarin ilimi a kasar na fuskantar babban kalubale dangane da karancin malamai, inda dalibai miliyan 31,827 da 244 ke dogaro da karantarwar malamai 592,077. Hakan dai na nuni da kowane malami guda kenan na kulawa ne da akalla dalibai 53,000 a fadin kasar, kamar yadda bayanan sashin kula da ilimi a ma'aikatar suka nuna. Gwamnatin Najeriya ta bayyana shirin ƙara ƙarfin samar da wutan lantarki zuwa megawatt 6,000 kafin ƙarshen watan Disamba. Ministan wutan lantarki na Najeriya Joseph Tegbe, wanda ya bayyana shirin a birnin Lagos jiya Litinin, ya ce ƙarin zai taimaka wajen rage matsalar ƙarancin wutan lantarki tare da tallafawa masana'antu da sauran harkokin kasuwanci. 'Yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya na shirin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya, yayin da ake shirin fara gangamin yaƙin neman zaɓen 2027 a hukumance. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan tashe-tashen hankula da rikicin siyasa a wasu sassan ƙasar, yayin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayansu da su guji tashin hankali, musamman biyo bayan abin da aka gani a zaɓen gwamna a jihar Osun. Wata kotu ta tafi da gidanka a Ghana ta tsare wani ɗan Najeriya Okechukwu Augustin bisa zarginsa da hannu a shirin fashin bankuna bayan jami'an 'yan sanda a Accra sun kama shi a makon da ya gabata. A ƙasar Kamaru, yayin da aka kwashe kwanaki 72 ba tare da jin ɗuriyar shugaban ƙasar ba, wato Paul Biya, ana ci gaba da cece kuce da ɗiga ayar tambaya dangane da jagorancinsa da kuma makomar ƙasar. Ana sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bukaci takwarorinsa na sauran ƙasashen yankin kudancin Afrika da su haɗa ƙarfi wajen kawo ƙarshen matsalolin 'yancin rani, kiran da ke zuwa makonni bayan da zanga-zangar kyamar baki a Afirka ta Kudu ta tilastawa fiye da mutane 176,000 tserewa daga ƙasar. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin jawabi a taron shugabannin ƙasashen kudancin Afirka da ke gudana a wato da ya gudana jiya Litinin. Shugaban ƙasar Zambia Hakainde Hichilema ya sake lashe zaben shugaban ƙasa duk da cewa tsadar rayuwa ta rage masa goyon baya daga wasu masu zaɓe. Sakamakon da hukumar zaɓen ƙasar ta fitar a wannan talata sun nuna cewa shugaba Hichilema ya samu sama da kashi 60 na kuri'u da aka kada, yayin da babban abokin karawarsa Brian Mondobile ya samu kashi 38. Akalla mutane 7 ne suka mutu bayan da wani kole-kole dauke da bakin haure ya gamu da matsala a tekun Libya, yayin da aka ceto 50. Wannan na sake jaddada hadari da dubban bakin haure ke fuskanta kokarin da suke yi na ketare Bahar Rum zuwa Turai. Masu aikin agaji sun ce wasu biyu na cikin mawuyacin hali sakamakon iftila'i na ranar Litinin. Waɗanda suka tsira sun ce to ranar Ladi suka bar gabar ruwan Zahara na Libya, kuma yawancinsu sun fito ne daga Somalia da ƙasar Masar. To, wasu hare-hare ta sama da dakarun Isra'ila suka kai cikin Siriya a ranar Asabar da ta gabata sun lalata wani sansanin soji mai matukar mahimmanci da ke kan iyakar ƙasar da kuma Iraki. Kotun kolin Pakistan ta bayar da umarnin fitar da tsohon Prime Minister ƙasar Imran Khan daga gidan yari domin kai shi asibiti, kamar yadda jam'iyyarsa da kuma iyalansa suka dade suna bukata. Tun cikin watan Agustan shekarar 2023, Khan mai shekaru 73 ke tsare a gidan yari bayan rikicin siyasa da shari'o'i da suka biyo bayan ficewarsa daga mulki a shekarar 2022. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu wata tattaunawa ko shirin yin haka da ke gudana tsakanin ƙasar da Iran, yana mai jaddada ci gaba da toshe tashoshin jiragen ruwan Iran. Mr. Trump wanda ya wallafa haka a shafinsa na sada zumunta yace mashigin ruwa na Hormuz na bude ga jirage bayan kammala aikin cire duk nakiyoyi karkashin kasa. Sai dai sanarwar na tamkar tubka da warwara daga shugaban wanda a kullum ke shelar suna tattaunawa da Iran don kawo karshen yakin gabas ta tsakiyan. Rasha ta gargadi Burtaniya cewa fa za ta fuskanci sakamako kan rawar da take takawa na samarwa Ukraine din jiragen sama marasa matuki wato drones. Moscow dai ta dade tana adawa da tallafin soji da kasashe yammacin duniya ke baiwa Kyiv. Tana mai cewa hakan na kara tsawaita yakin. Taron yanayi na COP 17 da ke gudana a Mongolia na mayar da hankali kan matakan dakile guzgutowar hamada. Malarta taron na neman hanyoyi da zasu wato kare noma, samar da ayyukan yi da kuma taimakawa al'ummomi da sauyin yanayi ya fi shafa. Labaran kenan a halin yanzu.
2: RFI.
0: Talauci da safarar yara na ci gaba da jefa dubban yara a yankin kudu maso gabashin kasar cikin mawuyacin hali. Da ake tilasta musu yin talace-talace a tituna, bautar da su a gidaje da kuma wasu ayyuka masu hatsari. Duk da dokoki da suka tanadi kare haƙƙin yara musamman dokar 'yancin yara ta shekarar 2003, har yanzu yara da dama na fuskantar wannan matsalar. Wakilinmu da ke birnin Calabar Murtala Adamu Ibrahim ya aiko mana da rahoto.
3: John Ifanyi, wani yaro dan shekaru 14, ya ce tun shekara ta 2018 yake sana'ar sayar da ruwan leda, duk da cewa ya kamata a wannan lokacin yana cikin aji yana karatu.
4: Na dade ina sayar da ruwan leda tun daga shekara ta 2018. Ba mu da kudin sayan abinci, kuma idan lokacin biyan kudin gidan da muke haya yayi, idan ba mu samu kudin biya ba, za a fitar da kayayyakin mu waje. Saboda wannan hali nake sayar da ruwan leda. Duk kudin da na samu daga sayar da ruwan leda yau zan yi amfani da shi wajen sayan abinci in kai gida.
3: Chison Michael mai shekaru 16 shi ma yace aikin da yake yi ne yake taimaka masa wajen biyan kudin makaranta da kuma samar da abinci ga iyayensa.
5: Ni kadai nake biyan kudin makarantar mu da kuma samar mana da abin da zamu ci, kuma hakan yana shafar karatuna. Idan ina son in yi aikin gida bana samun damar yin shi saboda dole ne in fita kasuwa.
3: Sai dai wasu iyaye sun ce matsin tattalin arziki ne ke sanya wasu dogaro da ayyukan iyayensu, amma Henry Godfrey ya ce talauci bai kamata ya zama hujjar tilastawa yara aiki ko safarar su ba.
6: A karkashin kundin tsarin mulki da sauran dokokin kare haƙƙin yara, yin amfani da yara wajen aikatau haramun ne. Duk wani daga cikin iyayi da ya sanya ɗansa a wannan aiki ya kamata ya fuskanci hukunci gwargwadon tanadin doka.
3: Shi kuwa John Agbaikwa, ɗaya daga cikin jami'an hukumar da ke yaƙi da safarar mutane na tip, ya buƙaci gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su ƙara ƙaimi wajen kare yara daga safarar su da aikin tilas.
7: Girman matsalar yana da matuƙar yawa, kuma ba za mu iya ci gaba da yin watsi da ita ba. Dole ne mu haɗa kai gaba ɗaya domin tunkarar matsalar kai tsaye. Wannan yana matuƙar buƙatar jajircewar kowa da kowa, wanda ya haɗa da gwamnati, iyaye, makarantu, majami'u, masallatai, shugabannin al'umma da dai sauransu. Kowane ɓangare yana da rawar da zai taka wajen kare yara.
3: Mai fafutukar kare haƙƙin yara a yankin Shaban Abdullahi ya ce bai kamata iyaye su mayar da ‘ya’yansu hanyar samun kuɗin shiga ba, domin haka na iya hana su samun ilimi da kuma jefa su cikin haɗari.
8: To a gaskiya dai babban abin da ke kawo wannan cin zarafin yara na ɗaya yana da dangance da talauci mafi ɗaukan hankali, wanda kaga mutane suke cikin ƙauye don talauci ya musu yawa, wanda ya zauna a cikin gari sai ce musu ba ni ‘ya’yanku za mu je mu ba su aiki, ba kuma wasu tambayan kowane irin aiki ne. Mun ɗaure mutane fiye da inda kake zato da mata da maza wanda muka kama su da waɗannan laifuffuka, wanda kuma a yanzu haka akwai waɗansu shari'a ma da suke kotu. Kuma gaskiya idan ka shiga ƙauyuka ana zaka ga cewa talauci fa ya kai illa lillahi wa inna ilaihi rajiun, shi yasa kai wannan abun yake ƙara ci gaba.
3: Masu fafutukar kare haƙƙin yara sun ce yaƙi da talauci, ƙarfafa dokokin kare yara, hukunta masu safarar yara da kuma tallafa wa iyalai masu ƙaramin ƙarfi na ɗaya daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen kawo ƙarshen aikin tilas ga yara da safarar su a kudu maso gabashin Najeriya. Murtala Adamu, Calabar RFI.
0: To kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin Rayuwata da daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. A yau shirin rayuwata ya tattauna wata matsala da kusan kowace mace da ta taba haihuwa da kanta ta fuskanta, wato karin da jariri ke yi wa mahaifiyarsa lokacin da yake fitowa duniya, ko kuma yankan da likitoci ke musu saboda saukin fitowar da yayin haihuwa. Kamar dai yadda batun yake, da zarar mace ta samu ƙari a lokacin haihuwa, to tabbas sai an mata dinki dan ta koma yadda take bayan ta warke. To sai dai wani abun mamaki shine yadda a yanzu ake yi wa wasu matan dinkin da ya wuce kima, wato ana ƙara matse su da nufin gyara musu jikinsu su koma tamkar ba su taba haihuwa ba, dinkin da aka wala kabida dinkin goga. Bayanai dai na cewa an yi wa wasu matan dinkin oga bisa radin kansu, yayin da wasu matan ba su da masaniya a kai sai dai su samu labari bayan an kammala. Kazalika akwai ɗaiɗaikun matan da haka kawai suke zuwa a yi musu wannan dinkin. Akwai dai mabambantan ra'ayoyi dangane da wannan ɗabi'a na ɗinka mace fiye da kima bayan ta haihu, domin a yayin da wasu ke maraba da shi saboda alfanun da suka samu, wasu kuwa na tar saboda ɗimbin ƙalubalen da kan biyo baya. Ƙwararrun likitocin mata dai na da nasu bayanan a game da wannan ɗinkin da aka wala ƙabida ɗinkin oga. Domin jin yadda batun yake, mai saurare, sai ku gyara zama. Bakinmu sun hada da Amina Sama'ila, wata mata da aka taba yi wa dinkin oga, da kuma Dr. Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likitan mata da ke asibitin Aminu Kano a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, bari mu fara da rahoton Aisha Shehu Kabara, wakiliyarmu daga jihar Kano.
9: Rayuwata.
10: Mafi yawan matan da ake yi wa dinkin na zamar musu miki kasancewar ana yi musu dinkin ya matse jikinsu. Wata mata mai haihuwa daya da ta nemi mu saka sunanta ta bayyana mana yadda dinkin ogan ya zama mata.
11: Gaskiya da na haihu da aka yi min dinki ba a yi min daidai ba, saboda ni da na haihu ban karu ba, amma sai nasu din ta ce za ta dinke ni saboda za a koma gun mai gida. Kuma gaskiya na sha wahala saboda umma gariba ta yi ma har tsoron dare nake.
10: Rabi'atu Idris da sai bayan haihuwarta aka bata shawarar ta yi dinkin, ta shaida mana yadda abin yake.
12: Gaskiya dan ko da naihu ba a yi min dinki ba, ban karu ba, kwata-kwata ban karu ba, amma bayan kuma an haihu zan dawo gida sai ake cewa za a yi min dinki. Na ce ni ba na son a yi min dinki saboda dinki ana shan wahala sosai, wanda ma ya karu yana shan wahala balle wanda bai karu ba.
10: Kasancewar zargin yin dinkin ba tare da izinin matan ba, hakan ta samu kaji daga bakin Dr. Maryam Mu'azu Hassan.
13: Ito gaskiya abin da yasa wasu matan basu bukata ba muke musu, zaki ga wata macen haihuwa 1 2 3 zuwa 5 ba ta umata dinki ba, tana tuciyar ma cewa ba ta bakaruwa ba, amma kin kika duba cikin take gaba daya bude take. To shin dalilin da yasa wata kiga ba ta so ma amma aka muke matsa mata dole sai mai mata, kuma umma take ta zo ta ce tana jin dadi sai ta turo wata ma sai umma ta nawa dinki sandiyar mutun daya. To a haka akwai customer da wani ma ba a garin nan suke ba, dan mun saba da su gaskiya ta wannan bangaren. Akwai magungunan da muke hada musu na sanyi na bature da suke amfani da, sai kiga jikin mace za ta ji dadin jikinsa sosai. To mata da su hakura da amfani da maganin matsi da amfani ni da maganin mata, wallahi har na sha kawai su ringa cin abinci mai kyau suna shan magungunan sanyi, to da yafi musu alheri.
10: Masu iya magana sun ce zamani riga, a baya dai iyaye da kakanni ba sa yin dinkin kuma sun zauna lafiya a gidajensu.
9: RFI.
1: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Amina Sama'ila, matar da aka taba yi wa dinkin oga.
14: Wasu suna zuwa ana musu madan ra'ayin kansu ba sai mace kin ga ta haihu ba, kawai dan bukatar kansu. Wasu kuma lalura ce kin ga take sa ai musu, wasu ma ko sun haihu ba su karu ba, zaki ji suna ce da likitocin a dan dinke su kada sakamakon zamantakewa tsakanin mata da miji. Kin ga wannan dinki yana kara wani danko ne na soyayya, guri ne za a ji shi ba za a ce dai kamar sabo ba, amma da shi da mai saban ma kusan bambancin kadan ne.
10: To kamar ke da aka yi miki dinki ta bangaren ki, an miki dinki daidai da inda kika karu ne bayan kin haihu, ko kuma an dinke ki fiye da inda kika?
14: Ni dai an yi min ma dai fiye da yadda nake, saboda ba karamar wahala na sha ba da wannan abu, saboda an dinke ya wuce yacce nake ada. Kin ga kuma ai zan tura da yanayin dinki, a sakamakon wannan dinkin da aka yi min har wata haihuwar da nema ba kuma yi min ba. Gaskiya dinkin ai yana da amfani sosai.
10: Ta inda wasu daga cikin mata suke karɓar wahala bayan sun koma ga mazajen su ta bangaren ki me zaki ce
14: eh to alhamdulillah ai da wahala amma kuma aka ce ranan biyan bukatar ai ba bakin komai yake ba
10: to kuma sauraro za su so dole dai ba abu ne wanda za a buda shi ba amma dai masu sauraro za su so su ji ta bangaren ki bukata ta biya kenan tunda mai gidan ya samu abin da yake so ko kuwa miki ke nufi
14: eh haka zancan yake bukata ta biya don ko a yanzu idan Allah ya kawo ta hanya za a kuma yin wannan dinki insha Allah
10: wasu matan akan ce wai idan aka masu wannan dinkin saboda fargaban wannan wahala da suke sha an zo mu'amala ce a wasu mata kan dauki ke ta bangaren ki duk irin waɗannan matsalolin miki same su ba
14: gaskiya ne ban same su ba sai dan sakamakon su waɗannan suna da lalura irin namu na sanyi na mata ke yake dauke sha'awa amma dinki baya kawo wannan abubuwa na yau da kullum baya kawo gaskiya
9: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
9: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
9: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
1: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Mahmud Kawu Magashi kwararren likitan mata dake asibitin Aminu Kano
16: zai dinki ne idan akwai yaga amma batun a ce ko an matsi mace ko wani abu ne kuma ya danganta da yanda akai dinkin a wasu lokutan sau da dama wani lokacin dinkin ne yake zama bayan an yi shi kuma sai zama kwayoyin cuta sun shiga to kuma wani abu da yawanci akan yi wanda ba daidai bane sai kuma wai a ce an koma an kankare an sake dinkewa to da yawa matan da akai haka to da wahala ya zama na ciwar wajen nan sun ji shi daidai haka zalika idan ya zama kwayoyin cutar nan sun shiga sai dinkin nan ya farke kuma wajen ya kwabe to in ya tashi warkewa zai warke ne da tabo shi kuma tabo ba kamar lafiyayyen fata bace tabo ba zai tale ba kamar yanda lafiyayyen fata take talewa to an zo mu'amala aure dole mace za ta dinga jin gurin kamar an daure mata gurin da wani
10: to ina matsayar matan da suke zama kuma a gida a dinke su
16: a dinkin nan idan ya zama musamman irin wanda za su ce ko sun haihu a gida an zo an karba haihuwar su irin wannan a wasu lokutan wanda suke kira ba waɗanda ma suka cancanta su yi musu dinki bane saboda haka wajen dinkin nan sai a saba ko a dauki fatar waje a tura ta ciki kuma ta yiwo waje da ɗaya bangaren ma'ana ya zama an saba gurin ko kuma ya zama na cewar yanda aka yi dinkin an daure gurin daga waje ta yanda zai zama na cewa ya tsuke waje duk da cewa cikin kado yake amma sai zama kamar ya tsuke wajen wannan sai zama na cewa kamar an sa wani abu an daure bakin gurin ne ko an rage gurin fadi duk wannan tana faruwa ga mata wanda kuskure ne babba ko mace ta karu ko mace an kara ta ya zama na cewa idan wajen nan ko kwayan cuta suka shiga ko ya farke a ce wai a kankare a sake dinkewa wannan kuskure ne babba
10: to daktar masu sauraro za su so a musu bayani idan hakan ta samu wani mataki za a dauka
16: abin da ya cancanci wannan shine ba ta magungunan da za su taimaka idan kwayoyin cuta ne suka shiga har wajen nan ya warke daga bayan sai a yi mata gyara gyara ko ba irin wanda ake zuwa kawai mata su shiga gidan wasu kawai su dora su akan benci su ce ba za su dinke su ba su rage musu gurin kamar suna rage riga kamar yanda ake rage riga wannan kuskure ne domin abin da zai biyo baya dama kenan ko dai bayan an tsuke gurin sannan na biyu kuma zai zama na cewa zaran nan da aka yi amfani da shi bayan wani lokaci zai narke idan ya narke kuma gurin zai sake ballewa shi yasa wasu sai su ta yi kuma ya zama na ana ta jawo musu tabo a cikin gaban su wanda wannan shi ma yana iya jawo waccan matsalar da kika faɗa ta tsukewar wajen
1: tambaya a gare ki mai saurare shin kina da masaniya akan wannan dinkin da ake yi wa matan da suka samu ƙari lokacin haihuwa menene labarin ki wani jan hankali zaki a kai sai mun ji daga gare ki a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Aisha Shehu Kabara da ta taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
0: an gaida Zainab Ibrahim
2: RFI
0: to sai kuma shirinmu na gaba

0: bakwai daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirma na safe. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, jami'u da 'yan takarar shugaban kasa sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta farko yayin da yau ake fara gangamin yakin neman zabe a hukumance. Gwamnatin China ta ƙara himma a ƙoƙarin bunƙasa amfani da kuɗin yuan a ƙasashen Afirka wajen cinikayya da kuma karɓan basussuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa sabuwar taswirar ƙasar wadda ke nuna mashigin ruwa na Hormuz a matsayin wani yankin Amurka. Toga cikakkun labaran duniya. Jami'un siyasa a Najeriya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya wadda ake sa ran zai bada wato zai mayar da hankali don samun zaman lafiya yayin zaben 2027 cikin zaman lafiya ba tare da tashin hankula ba da kalaman cin zarafin juna. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da yau ake fara yakin neman zabe a hukumance. Daga Abuja ga wakilinmu Muhammad Sani Abubakar.
2: Wannan yarjejeniya da cibiyar rabin fada Matthew Hassan Kuka da haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasashen Turai EU suka shirya ya haɗa jam'iyyun siyasa da 'yan takara da dama. Amma sai dai ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar wanda yana cikin jagororin adawa ba su zo ba. Koya wannan yarjejeniya ta zuwa 'yan siyasa ga abin da shugaban jam'iyyar SDP Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
3: Abun mamaki shine da muhimmancin wannan al'amarin aka ce yau shi shugaban ƙasa wanda in za a ta'allakar da duk wani abu da ya shafi ta da hankalin harkan zabe a wannan ƙasa za ka samu jam'iyyarsa mai mulki za ta dauki wajen kashi 90 sai gashi baya gurin nan ba ma mataimakin su a gurin nan
2: shi ma shugaban jam'iyyar PRP Dr. Hakim Baba Ahmed cewa yake
4: wallahi mutane na nan a fasace suna jin zafin yanda wasu abubuwa ke faruwa a bari jama'a su zabi wanda suke so ba fada.
2: Dan takar kujerar shugaban kasa na jam'iyyar Labour a zaben da ya gabata Peter Obi ya ce inda 'yan takara suna da nagarta da halayen da suka dace da mukaman da suke nema da ba a bukatan wannan yarjejeniyar zaman lafiya.
5: People who are seeking public office should live the life of the office they are seeking.
2: Koya kwararru a harkan siyasa ke kallon abun sai Dr. Usman Bugaje ya ce.
6: Wato ba su da wani karfi na hukuma wanda za su hukunta wanda ya balle ya ƙin abin da aka sa hannu a kai. To wannan yana cikin raunin da ke tattare da wannan abu.
2: Masana da dama sun nuna damuwa kan rashin zuwar shugaban ƙasa wannan taro. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: To a Najeriya wani rahoto ya nuna cewa gwamnatocin wasu jihohi 31 sun kashe sama da naira biliyan 252 kan tsaro cikin watanni shida. Duk da cewa har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalolin rashin tsaro na garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da kuma kashe-kashen al'umma. Rahoton ya ce Kogi da Plateau da kuma Bauchi na sahun gaba a jihohi da suka fi kashe kuɗaɗe kan tsaro. Rahoton ya nuna cewa duk da ɗimbin kuɗaɗe da ake kashewa hare-haren 'yan bindiga da sauran ƙungiyoyi masu ɗauki da makamai na ci gaba da zama babban ƙalubale ga hukumomi. Gwamnatin Chadi ta yi martani kan buƙatar tsohon firaministan ƙasar Success Masara na neman kafa gwamnatin haɗin kai domin magance ɗimbin matsaloli da suka yi wa ƙasar katutu. A zantawarsa da sashen Faransanci na RFI, kakakin gwamnatin Chadi Gassim Sherif Bahama ya ce ikirarin jagoran adawar ba shi da tushe. Ga kaɗan daga cikin kalamansa.
7: Ski concerne Success Masara, le chef de l'État a fait un message hier.
8: Dangane da ikirarin Success Masara, tuni shugaban ƙasa ya mayar da martani inda ya jaddada amincinsa ga gwamnati mai ci karkashin jagorancin Prime Minister Alama Lai Alina. Saboda haka a zancen kafa gwamnatin haɗin kai ko rarraba madafun iko babu shi a yanzu. Masara cikakken ɗan ƙasa ne mai inci kamar kowa, amma a yanzu da nake magana da ku ba wannan abin ke gaban shugaba Muhammad Dabi ba. Kar ku manta in ƙasa suka zabe shi ta hanyar kada masa ƙuri'a. Hakan na nufin akwai manufofi da ya zo da su waɗanda yake son ya aiwatar don al'umma. Saboda haka Masara yana da matsayi a idon shugaban ƙasa kamar sauran 'yan siyasa da ake iya tattaunawa da su kan batun cigaban ƙasa. Abinda nake so in ce a nan babu wani dalilin zai sa ya nemi a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa.
0: Fassarar kalamun Gassim Sherif Muhamma. To wata guda tun bayan da mayaka masu ikirarin jihadi suka tilastawa mazauna kuwa kuru na Mali barin gidajensu. Mutane da suka rasa mazgunansu na ci gaba da jiran taimako da mafita. Kimanin mutane 5,000 yanzu haka na rayuwa a makarantu da wasu matsugunan wucin gadi tun bayan da mayakan jinim masu alaka da Al-Qaida suka ba wa al'ummomin mufti da jinni wadi su fice daga kauyukansu, lamari da ke kara nuna girman matsalar tsaro da ta gudun hijira da ke addabar wasu kasashen yankin Sahel. Na sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Kasar China na ci gaba da fadada amfani da kudin ta yuan a fadin Africa ta hanyar sabbin cinikayya da kuma biyan basussuka sabanin lissafi da dalar Amerika da ake yi a baya. Mataki da masana tattalin arziki ke gani zai yi tasiri ga kasar ta Asia da masu kansu abokan hulɗarta. Dr. Dauda Muhammad Kantagora na da irin wannan yanayi ra'ayi.
9: Zan inganta tattalin arzikin ita China da kuma su kasashen masu tasowa. Na farko kasashen masu tasowa kaga za su yi kasuwanci kai tsaye tsakanin su da China, wanda kaga a da sai sun nemi dukkanin da suka yi ko biyan bashi sai an auna shi da dala, kaga sai sun nemi dala sannan su biya, sannan kuma a canza zuwa shi wannan kudin Chinese yuan din. To kaga yin haka yana karye darajar kudin kasa, don kaga sai ta yi amfani da kudin musaya kashi biyu, ta cire kudin ta nemi dala sannan kuma ta koma ta canza shi. Ita kuma China ita ma sai ta kuma nemi kuma ta karbi dalan kuma ita ma sai ta ji ta canza zuwa kudin kasanta, wannan kuma shi mana iya karye kudin kasanta. To kaga a gurguje zai taimaka yanzu kaga ita wayannan kasashe su rage dogaro da dala da neman dala, musamman kasashen da suke da manyan basussuka da kuma hulɗan cinikayya a Afrika ko kuma a kasashen.
0: Dr. Dauda Muhammad Kantagora, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. To gwamnatin Sudan da ta Saudiya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ke nufin karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu. Ministocin harkokin wajen kasashen biyu ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar a wani taro da ya mayar da hankali kan ƙara danƙon alaka a Riyadh ranar Litinin. Saudiya na ɗaya daga cikin kasashen yankin GOB da ke ƙoƙarin taimakawa wajen warware rikicin Sudan, wanda ya janyo mutuwar dubban mutane tare da tilastawa miliyoyi barin gidajensu. To kamar yadda kuka ji a kanan labaran, kwanaki biyu bayan karewar jejenar fahimtar juna da ta dakatar da yakin tsakanin Amurka da Iran, shugaba Donald Trump ya fito da wata sabuwa inda ya wallafa taswirar mashigin ruwa na Hormuz da ke nuna ya koma mallakin Amurka. Hauwa Halilu Gwangwazo na dauke da karin bayani.
10: Tun a ƙarshen makon jiya ne shugaba Donald Trump ya yi barazanar kwace mashigin Hormuz baki daya tare da mallakawa ƙasarsa wato Amurka, abin da ya tilasta wa Iran fitar da kakkausan martani. Iran ta ce mashigin Hormuz mallakin ƙasar ne kuma zai ci gaba da zama ƙarƙashin iko da kuma kulawarta, saɓanin ikirarin da shugaban na Amurka ya yi na kwace cikakken iko da mashigin. Trump ya sake furta batun mallakawa Amurka Hormuz din a ranar Litinin lokacin da yake tattaunawa da ƴan jarida a fadar White House. To sai dai ba wannan ne karon farko da shugaban na Amurka ke barazanar kwaci iko da yankunan da Washington bata mallaka ba a duniya tun bayan dawarsa karagar mulki a shekarar 2025. An ga yadda shugaba Trump ya yi barazanar kwaci Canada da yankin Greenland baya ga zirin Gaza, ko da yake a kwanakin nan ya yi shiru da batun.
0: To sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya sanar da kakaba takunkumi kan shugaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC Tomoko Akene, yar asalin Japan. Rubio ya kuma sanar da matakin kan wasu jama'an kotun yana mai zargin ICC da yin amfani da ikon ta wajen bincike da gurfanar da wasu 'yan kasar Amurka da Isra'ila. Gwamnatin Amurka ta ce matakin ya zama dole domin kare 'yan kasarta da kuma waɗanda take gani kotun na iya nayowa ƙasa London. Tuni ICC ta yi Allah wadai da takunkumin, tana mai cewa irin wannan mataki barazana ce ga 'yancin shari'ar ƙasa da ƙasa. 'Yan sama jannatin Faransa Sophie Adenon ta kafa tarihin zama mace ta farko Bafaransiya da ta fita daga tashar sararin samaniya ta ISS. Adenon, wadda tsohuwar matukin jirgin sama ce kuma injiniya tare da rakiyar takwaranta na Amurka Anil Menon, sun yi aikin sa'o'i 6.5 wajen maye gurbin na'urar area da ke ba wa ISS ɗin damar sadarwa da ikon sarrafa ayyukan Houston. Hotunan bidiyo da NASA ta saka ta wallafa sun nuna yadda ake jin matafiyan biyu na hira da dariya a sararin samaniya. Hakan ya sa ta zama ɗaya daga cikin matan Faransa da suka taka muhimmin rawa a tarihin binciken sararin samaniya. Wasu mata 'yancin rani da ke zaune a Ceuta na ƙasar Spain sun ce suna fuskantar barazanar cin zarafi ta hanyar jima'i, yayin da ake fama da cunkoso a wurare da ake aje masu neman mafaka. kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga hukumomin Spain da su ƙara tabbatar da tsaro da kuma samar da wuraren kwana na musamman ga mata da yara yayin da adadin masu neman mafaka da ke shiga yankin ke ci gaba da ƙaruwa. Bakwai ne da minti goma. Lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da Azima Bashir Aminu.
11: To barkanmu da safiya. A karo na biyu cikin kwanaki hudu Jamal Musiala dan wasan tsakiyar Bayern Munich ya sake yanke jiki ya fada ana saka da wasa. Bisa dole aka cire Musiala mai shekaru 23 daga fili a wasan sa da zumuncin da suka yi nasara da kwallaye biyu da wato hudu da biyu kan wato Hende jiya talata kenan. Faduwar ta jiya na zuwa bayan kaman shirta da dan wasan yayi a karawarsa da RB Leipzig ta rana Asabar ita ma dai karkashin wasannin na sada zumunta da suka yi nasara da kwallaye 3-1 a wasan na rana Asabar dai Musiala ya yanke jiki ya fadi ne kasa da mintuna 7 bayan sako shi a fili lamarin da ya tayar da hankalin magoya baya matuka sai dai a kokarin sassauta jitaji ta game da yanayin lafiyarsa dan wasan ya wallafa sako a shafinsa na sada zumunta inda yace yana fama da wata larura ne mai alaka da kokolwa kuma yanzu haka yana kan magani Jamal dai yana fama da wata larura ce da ake kira neurological dysfunction wato gaza war aikin kwakwalwa yadda ya kamata ita dai wannan larura kan hana kwakwalwa isar da sako ko kuma karfar sako a cikin sauri a lokacin da ya kamata wanda kai tsaye kan shafi motsin gabai ko kuma tunanin dan adam wasu daga cikin matsalolin da take iya haddasawa sun hada da gaza magana ko motsi ko karkarwar jiki ko kuma a yanke jiki a fadi kamar yadda shi wannan dan wasa yake yi a cewar Musiala shi da kungiyar ta Bayern Munich na aiki tukur wajen ganin ya warware daga wannan larura. Director wasanni na Bayern Munich Max Eberl ya bayyana cewa suna da masaniya kan larurar ta Jamal kuma suna fatan warwarewar shi a cikin sauri. To da yake sabuwar kakar wasa na ci gaba da karatowa tuni kungiyoyi da dama suka karkare wasannin sada zumuntar su yayin da hankula suka karkata kan cinikin yan wasa gabanin rufe kasuwar ta musayar yan wasan. To kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta amince da sayan mai tsarin bayan na West Ham Aaron Wan-Bissaka dan Jamhuriyar Congo da za ta karba a matsayin aro amma da zabin sayan shi zuwa karshen kakar da za mu shiga
0: daga yayi mata kenan
11: haka bayanai sun ce kudin cinikin wannan dan wasa ya kai fa miliyan 25 kuma tuni Wan-Bissaka mai shekaru 25 ya amince da tattaki zuwa Midlands dan faro gwaje-gwajen lafiya baya ga Aaron West Ham ta kuma sayar da Matheus Fernandes ga Tottenham kan farashin miliyan 85 da kuma Somerville kan fam miliyan 60.
0: To muna godiya Azima Bashir.
11: To madalla.
0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin yau ne ake kaddamar da yakin neman zaben Najeriya a hukumance gabanin zaben shekara mai zuwa. A jiya ɗan takarar shugaban ƙasa sun rattaba hannu a takardar gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali ba tare da haifar da wani rikici ba. Wasu daga cikin 'yan takarar sun halarci taron yayin da wasu kuma suka samu wakilci dangane da tasirin wannan mataki da kuma tsabtace yaƙin neman zaɓen ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Abdullahi Idris shugaban kungiyar zaman lafiyar arewacin Najeriya kuma ga yadda zantawarsu ta gudana.
12: Dr. Abdullahi Idris, menene ra'ayinka dangane da rattaba hannu a takardan zaman lafiya da 'yan takarar shugaban ƙasa suka yi?
13: To rattaba hannun da 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben 2027 suka yi akan cewar za su yi siyasa ba da gaba ba kuma za su tafiyar da campaign din su cikin zaman lafiya da lumana ina ganin babban al'amari ne daga demokradiyyar Najeriya saboda kowa ya san dai mu irin yana demokradiyyar mu take a nan ƙasar yawanci wanda aka kada shi zabe bai cika daukar kaddara ya rungumi kaddara ce an kada shi ba kuma zaka ga yan takarkarin zabe a Najeriya ɗai-ɗai ne wanda zaka ce ba shi da wani wata kungiya ta yan banga wanda zai iya tura su duk inda ya ga dama su tada hankali su ya musu zaman lafiyan al'umma ba dan komai ba saboda bai cin burin shi na siyasa ba wannan yana kawo kalubale sosai ga demokradiyyar Najeriya saboda haka idan ƴan takarar shugaban ƙasa kamar yadda suka tare yau suka rattaba hannu akan cewar za su yi wannan siyasa cikin zaman lafiya da lumana to kaga wannan al'amari ne mai kyau kuma abin yabawa ne
12: to la'akari da yadda aka hallaka mutane kusan 40 gabanin zaben gwamnatin Osun duk da irin wannan sanya hannu kana ganin wannan zai yi wani tasiri
13: ganin kamar irin wannan kamar mutane kamar 40 da ake wato cewa ake ganin sun hallaka a zaben da aka yi na wancan sati a jihar Osun shine yake ka mana fargaba akan wannan irin sa hannu da aka yi tunda bayan aka fara sa hannu a irin wayar yarjejeniya ba idan za a fara campaign na zabi kuma kamar dai yanda muka faɗa shine ɗan takara a Najeriya yawanci suna ɗaukar takarar nan ne irin abin da ake kira do or die a yi ne ko a mutu idan mutum ya fito yana takara shi zai gane ko dai ya samu ko kuma a mutu ko a yamutsa ƙasa baki ɗaya to wannan shi ne abin da yake ba mu fargaba yake ba mu alhini muke ganin cewar to an sa hannu amma sa hannun zai tasiri muna fatan yayi tasiri yayi wani tasiri babban ba karamin al'amari bane
12: me ya dace a yi wa dan takarar da magoya bayan sa suka haifar da tashin hankali
13: kali wato kaga a ƙasar nan ba mu farasa dokoki ba duk wani al'amari ya taso a rubuce a cikin kundin dokokin wallahi na an tanaje shi kuma an tanaji irin hukuncin da za a wa wani aikata kowanne irin laifi inda gizon ke saka shine wajen aiwatarwa a ƙasar nan ne mutum in shi wani ne sai ya nuna ya fi ƙarfin doka doka tana nan ta tanaji abin da za a yi wa duk wanda ya zo wajen campaign ne ko kuma lokacin da ake zabe ne ya neme ta da hankali to abu kiran da zan yi shine a duba electoral act a duba duka wata doka da ta tanaji irin abubuwan da ya kamata a yi wa mutumin da ya ta da hankali a tabbatar da cewa an aiwatar mashi da hukunci na ba sani ba sabo wannan shine zai sa waɗansu ma su yi izina a kai ya kasance in ma suna da niyyar yi ba za su yi ba
12: Dr. Abdullahi Idris mun gode sosai
2: Wani rahoton ma'aikatar kula da ilimi ta Najeriya ya nuna cewa yanzu haka kasar na fama da karancin malaman makarantun firamare. Matsalar da rahoton ya ce girmanta ya kai ga iyaka malamai 592,077 ne kawai ke kula da ɗalibai aƙalla miliyan 32, abinda ke nufin duk malami guda na ɗauke da nauyin kulawa da ɗalibai 54. Binciken ya ƙara da cewa matsalar ta fi ƙamari a wasu jihohin inda akan samu yankunan da malami guda ke kula da ɗalibai aƙalla 87. Girman wannan matsala take a yankunan ku waɗannan matakai kuma ya kamata a ɗauka wajen magance wannan matsala sai mun ji daga gare ku a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-706-6661 da kuma shafin mu na Facebook
0: to kai tsaye za mu je ga shirin mu na gaba
2: Ba sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa cikin sabon shirin al'adunmu na gado daga sashin Hausa na Radio France International RFI Nurado Suleiman ke farin cikin jagorantar gabatar da shirin na wannan mako

0: Shirin na yau zai mayar da hankali ne kan wata daddadiyar al'ada a kasar Hausa, wato salon kiɗa da kuma waƙar ƴan kama. Waɗannan mutane da ake kira da ƴan kama dai mawaƙa ne da ke amfani da kiɗa wajen waƙoƙin da suka shafi lamari na cika tumbi, ma'ana dai abinci, ko kuma juya wata waƙa da ta shahara a tsakanin jama'a su kuma karkatar da ita zuwa waƙar ta ci maka. Za a ji yadda masana suka yi bayani dalla-dalla kan su wane ne ƴan kama da kuma yadda suke harkokinsu, har ma da dalilan ɓacewar al'adar waƙoƙin na ƴan kama a wannan zamani. Abdullahi Babadantse guda ne daga cikin masana al'adun ƙasar Hausa, kuma wanda ke cikin dattijan da suka gajiya kuma suke ganin yau. Yayi wa wakilinmu Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo bayani kan mawaƙan na ƴan kama da kuma abin da ya bambanta su da ƴan daudu, rukunin da wasu ke ganin akwai alaka tsakaninsu.
1: Ai da ba ƴan daudu ba ne ba, shi daudu ma ya kasu biyu, akwai ɗan hamsin akwai ɗan daudu. Shi ɗan hamsin shi ne mai toye-toye zai siyar. Su kaji su wai na kwai su gurasa da sauransu. Shi ku ɗan daudu kuwa sai dai ya zauna gindin mata yana ta wannan da ƙarƙashewar. Kuma yana iya zama kawali ma. Yawwa shi daudu wancan
2: kuma. Su suwaye ƴan kaman kenan.
1: Yawwa su ƴan kama su ma kotso gare su da suke bugawa. Yawwa za su buga su ne ya mutum, amma waƙar da suke yi ba waƙa suke yi wane wane wane a'a. Su in banda abinci babu abin da suke wa waƙa. Ko mutuwa aka za ka gansu wajen tiran abinci.
2: To su bace abinci ne ko kuma su
1: wani a'a. Su in banda abinci babu abin da suke wa waka. Ko mutuwa aka za ka gansu wajen tiran abinci.
2: To su bace abinci ne ko kuma su
1: su bace abinci ne.

0: mawuni da suke da register a kasuwar hada-hadar hannayen jari wacce aka cikece mata NGX al'ummar mu da yawa kamfanonin mu babu su da yawa haka nan bangare na biyu bangaren da yake da alaka da mutanen mu su zama suna shiga ana damawa da su a cikin wannan kasuwa ta hada-hadar hannayen jari dan siya da siyarwa wannan ma zaka tarcewa da dama daga cikin mutanen mu basu ma san account din da ake budewa a yi hada-hadar hannayen jari ba abinda ake cewa CSCS account wanda shine zai baka damar yin kasuwanci a kasuwar hada-hadar hannayen jari kwanaki wata kididdiga da aka gudanar a bangaren abin da yake da alaka da kamfanoni da suka mutu saboda mutuwar masu su a jihar Kano kadai sai da aka kididdige kamfani sama da guda 120 waɗanda sun mutu ne saboda mutuwar masu su masu kamfanin na asali Allah ya musu rasuwa dan haka sai aka kasa gado na kamfanin aka kididdiba shi daga nan ya zama kamfanin ya daina aiki.
1: Farfesa Adam wanda kuma masanin tattalin arziki na shari'ar musulunci ne ya jaddada kira ga matasa musamman 'yan crypto da su farga wajen mayar da hankali a kasuwannin hannayen jari.
0: Kawo kamfanin da ya kai ya yi girman da za a iya sanya shi a yi masa rijista a kasuwar hada-hadar hannayen jari yana da muhimmanci kuma baya nufin cewa kamfanin ya fita daga hannunka ba za ba ka da damar faɗa a ji a ciki sai dai ba da damar bunƙasawa yaukakawa ta yadda za abinda kamfanin yake sarrafawa zai zama ya samu karbuwa sama da yadda idan na mutum ɗaya ne sannan kuma idan ran da aka wayi gari babu mai wannan kamfanin shi ba zai mutu ba domin kowa ya gaji wani bangare ne na hannun jarin wannan kamfani iya abinda za a bashi kenan ba tare da ya taba asalin kamfanin gaba ɗaya a matsayinsa na kadarorinsa ba saboda an riga an masa rijista kuma sai ƙara faɗaɗa abin da yake da alaka da governance na wannan kamfani. Bangare na biyu kuma na matasa da sauran masu da akwai da suke kasuwanci a bangarori daban-daban musamman matasa da suke juya kudadensu a harkokin crypto kuma wani lokacin ma suna riftawa da su kasuwar hada-hadar hannayen jari dama ce mai kyau domin bunƙasa harkar kasuwancin su wanda damammakin da suke ciki ne a fahimta ta ma sun fi damammakin da suke cikin waɗannan kasuwanni da matasan mu suke yi na crypto da ma kuma na forex sai dai akwai buƙatar wayar da kan al'umma don faɗaɗa amfani da abin da aka samu.
1: Masu sauraro da kuma tsokacin masanin namu Farfesa Adam Muhammad muke naɗe taburman shirin kuma madadinsa da daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman wakilinmu na Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa da kuma Hassan Alhassan Suleja Ahmad Abba da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri.
2: To madalla bari mu dan numfasa da wannan.

0: madalla. Masana da sauran masu ruwa da zaki a harkoki da suka shafi hada-hadar kuɗi suna ala san barka dangane da ci gaba da kasuwar hannayen jarin Najeriya ta samu wanda ke zama mafi girma cikin shekaru 19 bayan zarce manyan takwarorinta da dama na ƙasashe da suka ci gaba kamar Seoul da London da kuma New York. A makon da ya gabata, shugaban majalisar gudanarwar hukumar kula da hada-hadar hannayen jarin Najeriya, Dr. Umaru Koiranga, sarkin Fulani Gombe, ya bayyana mana wasu daga cikin dalilai da suka haifar da wannan ci gaba. Mun yi tambayar ko ci gabar kasuwar hannayen jari na nufin rayuwa ta fara inganta kenan ga talakan Najeriya da yanzu haka ke cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Ga rawayoyin wasu mazauna jihar Jigawa a tattaunawarsu da wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa.
1: Nasir Abdullahi Turaki, lakabin wazirin matasa. A gaskiya dai har yanzu abin da ya sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda gaskiya maimakon a ce hannun jari ya hau mu kuma mu samu sauƙin rayuwa, gaskiya kullum abin gaba-gaba yake. Saboda Allah, yanzu saboda yanzu misali in ka duba kamar al'amuran harkokin kayan abinci haka, maimakon su sauka kana gani wasu sun tashi, wasu ko sun tsaya inda suke, maimakon su yi ƙasa.
2: Aliyu Sarki Adamu. Da can gaskiya babu wani ci gaba da aka samu in banda ma ƙarar ta'azzara abubuwa da aka samu, musamman in ka duba yanayi na rashin kuɗi da ake ta fama da shi wanda ba taɓa samun ba taɓa zantar kai ma a irin wannan lokaci. Zancen gaskiya kenan.
3: Sunana Isiyaka Alarayi. Ban ga wani canji da muka samu na ci gaba ba, sai dai matsin tattalin arziki, matsin rayuwa, gwara ma dai da.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Kabir. To wannan ne rahoto da ya fita. Gaskiya mu dai babu wani canji da muka gani, don saboda sai ka je kasuwa za ka ƙara fahimtar cewa babu wani canji, sai dai Allah ya kawo mana sauki. Wasu abubuwan ma gaskiya tashi suka yi, ba wai raguwa suka yi ba, wasu kuma sun ragu amma wanda suka fi tashin sun fi yawa.
0: To sai dai kuma a cewar Dr. Kasim Garba Kurfi, shugaban kamfanin hada-hadar hannayen jari na ATP Securities kuma mamba hukumar hannayen jari ta Najeriya, akwai fannoni da 'yan ƙasa ke amfana da darajar kasuwar hannayen jari, amma mafi akasari masu zuba jari sun fi cin moriya.
5: To talaka yana ganin wannan yana sayan hannayen jari. Mafi yawan talakawanmu da suke arewacin Najeriya ba sa sayan hannayen jari. Wasu kuma ba su san su ba. Wasu kuma za su baka labari sun taɓa saka kuɗi sun sha wahala. To don ka yi noma ba na baka ci riba ba zai hana ka baɗi ka yi. Wannan hannayen jari suna sama suna ƙasa, kuma duk wanda ya shigo hannayen jari yau shekara ta 7 kenan, duk wanda ke harkar hannayen jari sai je ce alhamdulillahi. To muna fata wannan watsar da kuke zai sa talaka mu su rika saye, domin wannan zai taimaka musu. Na biyu kuma shine kamfanin da suke aiwa tawa yau da kullum suna neman kuɗi ta hannayen jari, ko kwanan Dangote Sugar ya zo ya nemi wajen biliyan 500, sannan kuma kwanan nan an sai da hannayen jarin Dangote Petroleum wanda ake kiran shi na da sanka, wato shine private placement wanda ba na kowa da kowa ba, shi ma an zo an nemi sama da wajen dala biliyan 3. In ka hada wadannan kuɗin ana magana sama da trillion guda kuɗi ne, kuma an same su ne duk ta wannan kasuwar. Kuma wannan kamfanin da suke ci gaba, talaka zai samu alherin su wajen huska biyu. Huska na farko yanzu tun da Dangote refinery ya fara aiki ba a samu karancin mai ba, sai dai a ce mai farashin shi ya sama ko ya kasa, amma dai ka je queue a ce kana tunanin za ka samu mai ko ba za ka samu, ka ga wannan ya wuce. Wannan kuma ba karamin alheri bane ga talaka, domin wadatar mai ita kanta alheri ne.
0: Dr. Kurfi ya ce lokaci ya yi da ya kamata 'yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya su farka domin a dama da su.
5: Muna fata kamfanin mu na arewa su ma su yi kokari su ga cewa an yi da su, domin gaskiya al'amari ya ishi kowa ishara cewa duk wanda ya bari kasuwa hannayen jari bayinta to za a taya wuce shi. Kowa ya ga yadda yau ina dan kabo yake, da duk ba mai ɗauka Allah zai kaba shi, amma ya tafi yau ina cincin giya ya tafi da sauran kamfuna da yawa. Ina tabbata ma yanzu babu kamfani guda wanda ya kasuwa hannun jari a Kaduna, ba za ka same shi ba a Katsina. Kano bai wuce ɗaya ba, shi ne wanda muke kira Flamin na Najeriya. In ka je su mai Rubauci Gombe duk babu. Ga mutanenmu suna da halaye da za su iya kawo kamfanin su, amma rashin ilimin ya sa su ba su yanzu mun ga yadda Dangote yake mun ga yadda Buas Men suke sa Alhaji Abdul Samad kuma ga su nan ba su rusa rukun su ba kuma suna da kunsu so muna fata manya-manyan mu da manya-manyan kamfuna za su fahimci wannan cewa indai kana son rayuwarka ta yi ko bayanka to kai kokari ka kawo kamfanin ka a hannayen jari dan wannan zai sa ko bayan mutu ka kamfani zai ci gaba.
0: Wata kididdiga ta nuna cewa a jihar Kano da ke arewacin Najeriya kadai kamfanoni sama da 120 sun ruguje bayan mutuwar mamallakansu. Al'amari da Farfesa Adam Muhammad Abubakar, wararren loya kan hada-hadar hannayen jari, ke ganin rajista a kasuwar hannayen jari na iya zama mafita.
6: Hakika al'amarin yadda al'ummarmu take da koma baya a bangaren hada-hadar kasuwar hannayen jari ta Najeriya yana da buƙatar a duba shi kuma yana da buƙatar a ƙara faɗakar da al'umma. Domin bangarorin guda biyu duka muna da koma baya a ciki. Abinda yake da alaka da bangaren samar da kamfanoni da suke da rijista a kasuwar hada-hadar hannayen jari wacce aka cike ce mata NGX, al'ummarmu da yawa kamfanoninmu babu su da yawa. Haka nan bangare na biyu, bangaren da yake da alaka da mutananmu su zama suna shiga ana damawa da su a cikin wannan kasuwa ta hada-hadar hannayen jari don siya da siyarwa. Wannan ma zaka tarar cewa da dama daga cikin mutananmu ba su ma san account din da ake budewa a yi hada-hadar hannayen jari ba, abinda ake cewa CSCS account, wanda shi ne zai baka damar yin kasuwanci a kasuwar hada-hadar hannayen jari. Kwanaki wata kididdiga da aka gudanar a bangaren abinda yake da alaka da kamfanoni da suka mutu saboda mutuwar masu su a jihar Kano kadai, sai da aka kididdige kamfani sama da guda 120 waɗanda sun mutu ne saboda mutuwar masu su. Masu kamfanin na asali Allah ya musu rasuwa, don haka sai aka kasa gado na kamfanin aka gididdiba shi, daga nan ya zama kamfanin ya daina aiki.
0: Farfesa Adam, wanda kuma masanin tattalin arziki na shari'ar musulunci ne, ya jaddada kira ga matasa musamman 'yan crypto da su farga wajen mayar da hankali a kasuwannin hannayen jari.
6: Kawo kamfanin da ya kai yayi girman da za a iya sanya shi a yi masa rijista a kasuwar hada-hadar hannayen jari yana da muhimmanci, kuma baya nufin cewa kamfanin ya fita daga hannunka ba, za ka da damar faɗa a ji a ciki, sai dai ba da damar bunƙasawa, yauƙaƙawa ta yadda abinda kamfanin yake sarrafawa zai zama ya samu karbuwa sama da yadda idan na mutum ɗaya ne. Sannan kuma idan ran da aka wayi gari babu mai wannan kamfanin shi ba zai mutu ba, domin kowa ya gaji wani bangare ne na hannun jarin wannan kamfani iya abinda za a bashi kenan, ba tare da ya taba asalin kamfanin gaba ɗaya a matsayinsa na kadarorinsa ba, saboda an riga an masa rijista, kuma sai ƙara faɗaɗa abin da yake da alaka da governance na wannan kamfani. Bangare na biyu kuma na matasa da sauran masu da akwai da suke kasuwanci a bangarori daban-daban, musamman matasa da suke juya kudadensu a harkokin crypto, kuma wani lokacin ma suna ruftawa da su kasuwar hada-hadar hannayen jari, dama ce mai kyau domin bunƙasa harkar kasuwancinsu, wanda damammakin da suke ciki ne a fahimta ta ma sun fi damammakin da suke cikin waɗannan kasuwanni da matasanmu suke yi na crypto da ma kuma na forex. Sai dai akwai buƙatar wayar da kan al'umma don faɗaɗa amfani da abin da aka samu.
0: Masu sauraro da kuma tsokacin masanin namu Farfesa Adam Muhammad, muke naɗe tabarman shirin, kuma a madadinsa da ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa da kuma Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba da na shirya na gabatar, ke muku fatan alheri.
7: To madalla, bari mu ɗan numfasa da wannan.

0: final.
1: Madalla masana da sauran masu ruwa da zaki a harkoki da suka shafi hada-hadar kudi suna ala san barka dangane da ci gaba da kasuwar hannayen jarin Najeriya ta samu wanda ke zama mafi girma cikin shekaru 19 bayan zarce manyan takwarorinta da dama na kasashe da suka ci gaba kamar Seoul da London da kuma New York. Amma kun da ya gabata shugaban majalisar gudanarwar hukumar kula da hada-hadar hannayen jarin Najeriya Dr. Umaru Koiranga sarkin Fulani Gombe ya bayyana mana wasu daga cikin dalilai da suka haifar da wannan ci gaba. Mun yi tambayar ko ci gabar kasuwar hannayen jari na nufin rayuwa ta fara inganta kenan ga talakan Najeriya da yanzu aka ke cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Ga rawayoyin wasu mazauna jihar Jigawa a tattaunawar su da wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa.
2: Nasir Abdullahi Traki lakabin wazirin matasa. A gaskiya dai har yanzu abin da sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda gaskiya maimakon a ce hannun jari ya hawo mu kuma mu samu sauƙin rayuwa gaskiya kullun abin gaba-gaba yake. Saboda Allah yanzu saboda yanzu misali in ka duba kamar al'amuran harkokin kayan abinci haka. Maimakon su sauka kana gani wasu sun tashi wasu kuma sun tsaya inda suke. Maimakon su yi ƙasa.
3: Aliyu Sarki Adamu. Da san gaskiya babu wani ci gaba da aka samu in banda ma ƙarar ta'azzara abubuwa da aka samu musamman in ka duba yanayin na rashin kuɗi da ake ta fama da shi wanda ba taɓa samun ba taɓa zanka kai ma a irin wannan lokaci zancen gaskiya kenan.
4: Sunana Isiyaka ana rayi ban ga wani canji da muka samu na ci gaba ba sai dai matsin tattalin arziki matsin rayuwa gwara ma dai da.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Fatima Kabir. To wannan ne rahoto da ya fita gaskiya mu dai babu wani canji da muka gani dan saboda sai ka je kasuwa zaka ƙara fahimtar cewa babu wani canji sai dai Allah ya kawo mana sauki wasu abubuwan ma gaskiya tashi suka yi ba wai raguwa suka yi ba wasu kuma sun ragu amma wanda suka fi tashin sun fi yawa.
1: To sai dai kuma a cewar Dr. Kasim Garba Kurfi shugaban kamfanin hada-hadar hannayen jari na ATP Securities kuma mamba hukumar hannayen jari ta Najeriya. Akwai fannoni da 'yan ƙasa ke amfana da darajar kasuwar hannayen jari. Amma mafi akasari masu zuba jari sun fi cin moriya.
6: To talaka yana ganin wannan yana sayan hannayen jari. Mafi yawan talakawanmu da suke arewacin Najeriya ba sa sayan hannayen jari. Wasu kuma ba su san su ba. Wasu kuma za su baka labari sun taɓa saka kuɗi sun sha wahala. To dan ka yi noma ba na baka ci riba ba zai hana ka baɗi ka yi. Wannan hannayen jari suna sama suna ƙasa kuma duk wanda ya shigo hannayen jari yau shekara ta 7 kenan duk wanda ke harkar hannayen jari sai je ya ce alhamdulillahi. To muna fata wannan watsar da kuke zai sa talaka mu su rika saye domin wannan zai taimaka musu. Na biyu kuma shi ne kamfanin da suke aiwatawa yau da kullum suna neman kuɗi ta hannayen jari ko kwanan Dangote Sugar ya zo ya nemi wajen biliyan 500. Sannan kuma kwanan nan an sai da hannayen jarin Dangote Petroleum wanda ake kiran shi na da bisan kawato shine private placement wanda ba na kowa da kowa ba shi ma an zo an nemi sama da wajen dala biliyan 3 in ka hada wadannan kudin ana magana sama da trillion guda kudi ne kuma an same su ne duk ta wannan kasuwa kuma wannan kamfanin da suke ci gaba talaka zai samu alherin su wajen huska biyu. Huska na farko yanzu tunda Dangote refinery ya fara aiki ba a samu karancin mai ba sai dai a ce mai farashin shi ya sama ko ya kasa amma dai ka je queue a ce kana tunanin za ka samu mai ko ba za ka samu ka ga wannan ya wuce wannan kuma ba karamin alheri bane ga talaka domin wadatar mai ita kanta alheri ne.
1: Dr. Kurfi ya ce lokaci yayi da ya kamata 'yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya su farka domin a dama da su.
6: Muna fata kamfanin mu na arewa su ma su yi kokari su ga cewa an yi da su domin gaskiya al'amari ya ishi kowa ishara cewa duk wanda ya bari kasuwa hannayen jari bayinta to za a taya wuce shi. Kowa ya ga yadda yau ina dan kabo yake da duk ba mai ɗauka Allah zai kaba shi amma ya tafi yau ina cincin giya ya tafi da sauran kamfuna da yawa. Ina tabbatar ma yanzu babu kamfani guda wanda ya kasuwa hannun jari a Kaduna ba za ka same shi ba a Katsina. Kano bai wuce ɗaya ba shine wanda muke kira Fulani na Najeriya in ka je su mai duk rubuci Gombe duk babu. Ga mutanenmu suna da halaye da za su iya kawo kamfaninsu amma rashin ilimin ya sa su ba su yanzu mun ga yadda Dangote yake mun ga yadda Buwa Cement suke sa

0: a cikin wannan kasuwa ta hada hadar hannayen jari don siya da siyarwa. Wannan ma zaka tarar cewa da dama daga cikin mutanenmu ba su ma san account din da ake budewa a yi hada hadar hannayen jari ba, abinda ake cewa CSCS account, wanda shine zai baka damar yin kasuwanci a kasuwar hada hadar hannayen jari. Kwanaki wata kididdiga da aka gudanar a bangaren abin da yake da alaka da kamfanoni da suka mutu saboda mutuwar masu su a jihar Kano kadai, sai da aka kididdige kamfani sama da guda 120 waɗanda sun mutu ne saboda mutuwar masu su. Masu kamfanin na asali Allah ya musu rasuwa, don haka sai aka kasa gado na kamfanin, aka kididdiba shi, daga nan ya zama kamfanin ya daina aiki.
1: Farfesa Adam, wanda kuma masanin tattalin arziki na shari'ar musulunci ne, ya jaddada kira ga matasa musamman 'yan crypto da su farga wajen mayar da hankali a kasuwannin hannayen jari.
0: Kawo kamfanin da ya kai yayi girman da za a iya sanya shi a masa rijista a kasuwar hada-hadar hannayen jari yana da muhimmanci, kuma baya nufin cewa kamfanin ya fita daga hannunka, ba za ba ka da damar faɗa a ji a ciki, sai dai ba da damar bunƙasawa, yauƙaƙawa ta yadda abinda kamfanin yake sarrafawa zai zama ya samu karbuwa sama da yadda idan na mutum ɗaya ne. Sannan kuma idan ran da aka wayi gari babu mai wannan kamfanin shi ba zai mutu ba, domin kowa ya gaji wani bangare ne na hannun jarin wannan kamfani, iya abinda za a bashi kenan, ba tare da ya taba asalin kamfanin gaba ɗaya a matsayinsa na kadarorinsa ba, saboda an riga an masa rijista, kuma sai ƙara faɗaɗa abin da yake da alaƙa da governance na wannan kamfani. Bangare na biyu kuma na matasa da sauran masu da akwai da suke kasuwanci a bangarori daban-daban, musamman matasa da suke juya kudadensu a harkokin crypto, kuma wani lokacin ma suna ruftawa da su kasuwar hada-hadar hannayen jari, dama ce mai kyau domin bunƙasa harkar kasuwancinsu, wanda damammakin da suke ciki ne a fahimta ta ma sun fi damammakin da suke cikin waɗannan kasuwanni da matasanmu suke yi na crypto da ma kuma na forex. Sai dai akwai buƙatar wayar da kan al'umma don faɗaɗa amfani da abin da aka samu.
1: Masu sauraro da kuma tsokacin masanin namu Farfesa Adam Muhammad, muke naɗe tabarman shirin, kuma a madadinsa da ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa da kuma Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba da na shirya na gabatar, ke muku fatan alheri.
2: To ma dalla, bari mu ɗan numfasa da wannan.

0: International.
1: Madalla masana da sauran masu ruwa da zaki a harkoki da suka shafi hada-hadar kudi suna ala san barka dangane da ci gaba da kasuwar hannayen jarin Najeriya ta samu wanda ke zama mafi girma cikin shekaru 19 bayan zarce manyan takwarorinta da dama na kasashe da suka ci gaba kamar Seoul da London da kuma New York. A makon da ya gabata, shugaban majalisar gudanarwar hukumar kula da hada-hadar hannayen jarin Najeriya, Dr. Umaru Koiranga, sarkin Fulani Gombe, ya bayyana mana wasu daga cikin dalilai da suka haifar da wannan ci gaba. Mun yi tambayar ko ci gabar kasuwar hannayen jari na nufin rayuwa ta fara inganta kenan ga talakan Najeriya da yanzu aka ke cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Ga rawayoyin wasu mazauna jihar Jigawa a tattaunawar su da wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa.
2: Nasir Abdullahi Turaki, lakabin wazirin matasa. Gaskiya dai har yanzu abin da sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda gaskiya maimakon a ce hannun jari ya hawo mu kuma mu samu saukin rayuwa, gaskiya kullun abin gaba-gaba yake. Saboda Allah, yanzu saboda yanzu misali in ka duba kamar al'amuran harkokin kayan abinci haka. Maimakon su sauka kana gani wasu sun tashi, wasu kuma sun tsaya inda suke. Maimakon su yi kasa.
3: Aliyu Sarki Adamu. Da san gaskiya babu wani ci gaba da aka samu in banda ma karar ta'azzara abubuwa da aka samu musamman in ka duba yanayin na rashin kuɗi da ake ta fama da shi wanda ba taɓa samun ba taɓa zanta kai ma a irin wannan lokaci zancen gaskiya kenan.
4: Sunana Isiyaka Alawarai. Ban ga wani canji da muka samu na ci gaba ba sai dai matsin tattalin arziki, matsin rayuwa, gwara ma dai da.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Fatima Kabir. To wannan dai rahoto da ya fita, gaskiya mu dai babu wani canji da muka gani, dan saboda sai ka je kasuwa zaka ƙara fahimtar cewa babu wani canji, sai dai Allah ya kawo mana sauki. Wasu abubuwan ma gaskiya tashi suka yi, ba wai raguwa suka yi ba, wasu kuma sun ragu amma wanda suka fi tashin sun fi yawa.
1: To sai dai kuma a cewar Dr. Kasim Garba Kurfi, shugaban kamfanin hada-hadar hannayen jari na ATP Securities kuma mamba hukumar hannayen jari ta Najeriya, akwai fannoni da 'yan ƙasa ke amfana da darajar kasuwar hannayen jari, amma mafi akasari masu zuba jari sun fi cin moriya.
6: To talaka yana ganin wannan yana sayan hannayen jari. Mafi yawan talakawan mu da suke arewacin Najeriya ba sa sayan hannayen jari. Wasu kuma ba su san su ba. Wasu kuma za su baka labari sun taba saka kuɗi sun sha wahala. To dan kayi noma ba na baka ci riba ba zai hana ka baɗi kai. Wannan hannayen jari suna sama suna ƙasa, kuma duk wanda ya shigo hannayen jari yau shekara ta 7 kenan, duk wanda ke harkar hannayen jari sai je ya ce alhamdulillahi. To muna fata wannan watsar da kuke zai sa talaka mu su rika saye domin wannan zai taimaka musu. Na biyu kuma shine kamfanin da suke aiwatawa yau da kullum suna neman kuɗi ta hannayen jari, ko kwanan Dangote Sugar ya zo ya nemi wajen biliyan 500, sannan kuma kwanan nan an sai da hannayen jarin Dangote Petroleum wanda ake kiran shi na da bisan kawa, to shine private placement wanda ba na kowa da kowa ba, shi ma an zo an nemi sama da wajen dala biliyan 3. In ka hada wadannan kudin ana magana sama da trillion guda kudi ne, kuma an same su ne duk ta wannan kasuwa. Kuma wannan kamfanin da suke ci gaba talaka zai samu alherin su wajen huska biyu. Huska na farko yanzu tun da Dangote refinery ya fara aiki ba a samu karancin mai ba, sai dai a ce mai farashin shi ya sama ko ya kasa, amma dai ka je queue a ce kana tunanin za ka samu mai ko ba za ka samu ka ga wannan ya wuce. Wannan kuma ba karamin alheri bane ga talaka, domin wadatar mai ita kanta alheri ne.
1: Dr. Kurfi ya ce lokaci yayi da ya kamata 'yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya su farka domin a dama da su.
6: Muna fata kamfanin mu na arewa su ma su yi kokari su ga cewa an yi da su, domin gaskiya al'amari ya ishi kowa ishara cewa duk wanda ya bari kasuwa hannayen jari bayinta to za a taya wuce shi. Kowa ya ga yadda yau ina dan kabo yake, da duk ba mai ɗauka Allah zai kaba shi, amma ya tafi yau ina cincin giya ya tafi da sauran kamfuna da yawa. Ina tabbatar ma yanzu babu kamfani guda wanda ya kasuwa hannun jari a Kaduna, ba za ka same shi ba a Katsina. Kano bai wuce ɗaya ba, shine wanda muke kira Fulani na Najeriya. In ka je su mai duk rubuci Gombe duk babu. Ga mutanen mu suna da halaye da za su iya kawo kamfanin su, amma rashin ilimin ya sa su ba su yanzu mun ga yadda Dangote yake mun ga yadda Buas men suke sa Alhaji Abdul Samad kuma ga su nan ba su risa rukun su ba kuma suna da kansu so muna fata manya-manyan mu da manya-manyan kamfuna za su fahimci wannan cewa indai kana son rayuwarka ta yi ko bayanka to kai kokari ka kawo kamfanin ka a hannayen jari dan wannan zai sa ko bayan mu to ka kamfani zai ci gaba.
1: Wata kididdiga ta nuna cewa a jihar Kano da ke arewacin Najeriya kadai kamfanoni sama da 120 sun ruguje bayan mutuwar mamallakansu. Al'amari da Farfesa Adam Muhammad Abubakar, wararren loya kan hada-hadar hannayen jari, ke ganin rajista a kasuwar hannayen jari na iya zama mafita.
0: Hakika al'amarin yadda al'ummarmu take da koma baya a bangaren hada-hadar kasuwar hannayen jari ta Najeriya yana da buƙatar a duba shi kuma yana da buƙatar a ƙara faɗakar da al'umma. Domin bangarorin guda biyu duka muna da koma baya a ciki. Abin da yake da alaƙa da bangaren samar da kamfanoni da suke da rijista a kasuwar hada-hadar hannayen jari wacce aka cike ce mata NGX, al'ummarmu da yawa kamfanoninmu babu su da yawa. Haka nan bangare na biyu bangaren da yake da alaƙa da mutanenmu su zama suna shiga ana damawa da su a cikin wannan kasuwa ta hada-hadar hannayen jari don siya da siyarwa. Wannan ma zaka tara cewa da dama daga cikin mutanenmu ba su ma san account din da ke budewa a yi hada-hadar hannayen jari ba abinda ake cewa CSCS account wanda shine zai baka damar yin kasuwanci a kasuwar hada-hadar hannayen jari. Kwanaki wata kididdiga da aka gudanar a bangaren abinda yake da alaka da kamfanoni da suka mutu saboda mutuwar masu su a jihar Kano kadai sai da aka kididdige kamfani sama da guda 120 waɗanda sun mutu ne saboda mutuwar masu su. Masu kamfanin na asali Allah ya musu rasuwa don haka sai aka kasa gado na kamfanin aka gididdiba shi daga nan ya zama kamfanin ya daina aiki.
1: Farfesa Adam wanda kuma masanin tattalin arziki na shari'ar musulunci ne ya jaddada kira ga matasa musamman 'yan crypto da su farga wajen mayar da hankali a kasuwannin hannayen jari.
0: Kawo kamfanin da ya kai ya yi girman da za a iya sanya shi a yi masa rijista a kasuwar hada-hadar hannayen jari yana da muhimmanci kuma baya nufin cewa kamfanin ya fita daga hannunka ba za ba ka da damar faɗa a ji a ciki sai dai ba da damar bunƙasawa yaukakawa ta yadda za abin da kamfanin yake sarrafawa zai zama ya samu karbuwa sama da yadda idan na mutum ɗaya ne. Sannan kuma idan randa aka wayi gari babu mai wannan kamfanin shi ba zai mutu ba domin kowa ya gaji wani bangare ne na hannun jarin wannan kamfani iya abin da za a bashi kenan ba tare da ya taba asalin kamfanin gaba ɗaya a matsayinsa na kadarorinsa ba saboda an riga an fasa rijista kuma sai ƙara faɗaɗa abin da yake da alaƙa da governance na wannan kamfani. Bangare na biyu kuma na matasa da sauran masu da akwai da suke kasuwanci a bangarori daban-daban musamman matasa da suke juya kudadensu a harkokin crypto kuma wani lokacin ma suna ruftawa da su kasuwar hada-hadar hannayen jari dama ce mai kyau domin bunƙasa harkar kasuwancin su wanda damammakin da suke ciki ne a fahimta ta ma sun fi damammakin da suke cikin waɗannan kasuwanni da matasan mu suke yi na crypto da ma kuma na forex. Sai dai akwai buƙatar wayar da kan al'umma don faɗaɗa amfani da abin da aka samu.
1: Masu sauraro da kuma tsokacin masanin namu Farfesa Adam Muhammad muke naɗe taburman shirin kuma madadinsa da daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman wakilinmu na Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa da kuma Hassan Alhassan Suleja Ahmad Abba da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri. To madalla bari mu dannan fasa da wannan.

0: madalla. Masana da sauran masu ruwa da zaki a harkoki da suka shafi hada-hadar kuɗi suna ala san barka dangane da ci gaba da kasuwar hannayen jarin Najeriya ta samu, wanda ke zama mafi girma cikin shekaru 19 bayan zarce manyan takwarorinta da dama na ƙasashe da suka ci gaba, kamar Seoul da London da kuma New York. A makon da ya gabata, shugaban majalisar gudanarwar hukumar kula da hada-hadar hannayen jarin Najeriya, Dr. Umaru Koiranga, sarkin Fulani Gombe, ya bayyana mana wasu daga cikin dalilai da suka haifar da wannan ci gaba. Mun yi tambayar ko ci gabar kasuwar hannayen jari na nufin rayuwa ta fara inganta kenan ga talakan Najeriya da yanzu haka ke cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Ga rawayoyin wasu mazauna jihar Jigawa a tattaunawarsu da wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa.
1: Nasir Abdullahi Turaki, lakabin wazirin matasa. A gaskiya dai har yanzu abin da sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda gaskiya maimakon a ce hannun jari ya hau mu kuma mu samu sauƙin rayuwa, gaskiya kullum abin gaba-gaba yake. Saboda Allah, yanzu saboda yanzu misali in ka duba kamar al'amuran harkokin kayan abinci haka, maimakon su sauka kana gani wasu sun tashi, wasu ko sun tsaya inda suke, maimakon su yi ƙasa.
2: Aliyu Sarki Adamu. Rashin gaskiya babu wani ci gaba da aka samu in ban da makarar ta'azzara abubuwa da aka samu, musamman in ka duba yanayi na rashin kuɗi da ake ta fama da shi, wanda ba taɓa samu, ba taɓa zantar kai ma a irin wannan lokaci. Zancen gaskiya kenan.
3: Sunana Isiyaka Alarayi. Ban ga wani canji da muka samu na ci gaba ba, sai dai matsin tattalin arziki, matsin rayuwa, gwara ma dai da.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Kabir. To wannan ne rahoto da ya fita. Gaskiya mu dai babu wani canji da muka gani, don saboda sai ka je kasuwa za ka ƙara fahimtar cewa babu wani canji, sai dai Allah ya kawo mana sauki. Wasu abubuwan ma gaskiya tashi suka yi, ba wai raguwa suka yi ba, wasu kuma sun ragu, amma wanda suka fi tashin sun fi yawa.
0: To sai dai kuma a cewar Dr. Kasim Garba Kurfi, shugaban kamfanin hada-hadar hannayen jari na ATP Securities kuma mamba hukumar hannayen jari ta Najeriya, akwai fannoni da 'yan ƙasa ke amfana da darajar kasuwar hannayen jari, amma mafi akasari masu zuba jari sun fi cin moriya.
5: To talaka yana ganin wannan yana sayan hannayen jari. Mafi yawan talakawanmu da suke arewacin Najeriya ba sa sayan hannayen jari. Wasu kuma ba su san su ba. Wasu kuma za su baka labari sun taɓa saka kuɗi sun sha wahala. To dan ka yi noma ba na baka ci riba ba zai hana ka baɗi ka yi. Wannan hannayen jari suna sama suna ƙasa, kuma duk wanda ya shigo hannayen jari yau shekara ta 7 kenan, duk wanda ke harkar hannayen jari sai je ce alhamdulillahi. To muna fata wannan watsar da kuke zai sa talaka mu su rika saye, domin wannan zai taimaka musu. Na biyu kuma shine kamfanin da suke aiwatawa yau da kullum suna neman kuɗi ta hannayen jari, ko kwanan Dangote Sugar ya zo ya nemi wajen biliyan 500, sannan kuma kwanan nan an sai da hannayen jarin Dangote Petroleum wanda ake kiran shi na da sanka, wato shine private placement wanda ba na kowa da kowa ba, shi ma an zo an nemi sama da wajen dala biliyan 3. In ka hada wadannan kudin ana magana sama da trillion guda kudi ne, kuma an same su ne duk ta wannan kasuwa. Kuma wannan kamfanin da suke ci gaba, talaka zai samu alherin su wajen huska biyu. Huska na farko yanzu tun da Dangote refinery ya fara aiki ba a samu karancin mai ba, sai dai a ce mai farashin shi ya sama ko ya kasa, amma dai ka je queue a ce kana tunanin za ka samu mai ko ba za ka samu, ka ga wannan ya wuce. Wannan kuma ba karamin alheri bane ga talaka, domin wadatar mai ita kanta alheri ne.
0: Dr. Kurfi ya ce lokaci yayi da ya kamata 'yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya su farka domin a dama da su.
5: Muna fata kamfanin mu na arewa su ma su yi kokari su ga cewa an yi da su, domin gaskiya al'amari ya ishi kowa ishara cewa duk wanda ya bari kasuwa hannayen jari bayinta to za a taya wuce shi. Kowa ya ga yadda yau ina dan kabo yake, da duk ba mai ɗauka Allah zai kaba shi, amma ya tafi yau ina cincin giya ya tafi da sauran kamfuna da yawa. Ina tabbata ma yanzu babu kamfani guda wanda ya kasuwa hannun jari a Kaduna, ba za ka same shi ba a Katsina. Kano bai wuce ɗaya ba, shine wanda muke kira plumbing na Najeriya. In ka je su mai duk rubuci Gombe duk babu. Ga mutanen mu suna da halaye da za su iya kawo kamfanin su, amma rashin ilimin ya sa su ba su yanzu mun ga yadda Dangote yake mun ga yadda Buas Men suke sa Alhaji Abdul Samad kuma ga su nan ba su risa rukun su ba kuma suna da kansu so muna fata manya-manyan mu da manya-manyan kamfuna za su fahimci wannan cewa indai kana son rayuwarka ta yi ko bayanka to kai kokari ka kawo kamfaninka a hannayen jari dan wannan zai sa ko bayan mutu ka kamfani zai ci gaba.
0: Wata kididdiga ta nuna cewa a jihar Kano da ke arewacin Najeriya kadai kamfanoni sama da 120 sun ruguje bayan mutuwar mamallakansu. Al'amari da Farfesa Adam Muhammad Abubakar, wararren lawyer kan hada-hadar hannayen jari, ke ganin rajista a kasuwar hannayen jari na iya zama mafita.
6: Hakika al'amarin yadda al'ummarmu take da koma baya a bangaren hada-hadar kasuwar hannayen jari ta Najeriya yana da buƙatar a duba shi kuma yana da buƙatar a ƙara faɗakar da al'umma. Domin bangarorin guda biyu duka muna da koma baya a ciki. Abinda yake da alaka da bangaren samar da kamfanoni da suke da rijista a kasuwar hada-hadar hannayen jari wacce aka cike ce mata NGX, al'ummarmu da yawa kamfanoninmu babu su da yawa. Haka nan bangare na biyu, bangaren da yake da alaka da mutanenmu su zama suna shiga ana damawa da su.

0: da yadda muka faɗa shine ɗan takara a Najeriya yawanci suna ɗaukar takarar nan ne irin abin da ake kira do or die, a yi ne ko a mutu. Idan mutum ya fito yana takara, shi zai gane ko dai ya samu ko kuma a mutu ko a yamutsa ƙasa baki ɗaya. To wannan shi ne abin da yake ba mu fargaba, yake ba mu alhini, muke ganin cewar to an sa hannu, amma sa hannun zai tasiri, muna fatan ya tasiri, ya yi wani tasiri babban ba ƙaramin al'amari ba ne.
1: Me ya dace a yi wa ɗan takarar da magoya bayansa suka haifar da tashin hankali?
0: Kali. Wato kaga a ƙasar nan ba mu farasa dokoki ba. Duk wani al'amari ya taso a rubuce a cikin kundin dokokin, wallahi yana nan an tanaje shi, kuma an tanaji irin hukuncin da za a wa ya aikata kowane irin laifi. Inda gizon ke saka shi ne wajen aiwatarwa. A ƙasar nan ne mutum in shi wani ne sai ya nuna ya fi ƙarfin doka. Doka tana nan ta tanaji abin da za a yi wa duk wanda ya zo wajen campaign ne, ko kuma lokacin da ake zaɓe ne ya neme ta da hankali. To abu kiran da zan yi shi ne a duba Electoral Act, a duba dukkan wata doka da ta tanaji irin abubuwan da ya kamata a yi wa mutumin da ya tada hankali, a tabbatar da cewar an aiwatar mashi da hukunci na ba sani ba sabo. Wannan shi ne zai sa waɗansu ma su yi izina a kai, ya kasance in ma suna da niyyar yi ba za su yi ba.
1: Dr. Abdullahi Idris, mun gode sosai.
2: Tattaunawar Dr. Abdullahi Idris, shugaban kungiyar zaman lafiya ta Arewacin Najeriya, da kuma Bashir Ibrahim Idris kan kaddamar da yakin neman zaben Najeriya da aka yi a hukumance. To da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran, amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin labaran da kuka saurara. Kungiyar da sama da mutane 100 aka tabbatar da mutuwarsu bayan ruftawar wurin haƙar zinare ba bisa ka'ida ba a ƙasar Kamaru. Tsaffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana Abuja, inda suke nuna ɓacin ransu game da rashin biyan su haƙoƙinsu. Faransa da Jamus sun yi cir da kalaman ministan tsaron Isra'ila da ya ce ya kamata ƙasar ta riƙa kashe Falasɗinawa 40 duk dare a Gaza. To bari mu shaƙata.

0: ce.
1: To madalla yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
2: Rayuwa ta.
3: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim. Karuwar barazanar da mata ke fuskanta ta hanyar kafafen sada zumunta na ci gaba da zama abin dubawa. Lamarin da ya sanya kungiyoyi dora azama wajen ganin sun samar da mafita ta hanyar wayarwa mata kai game da horas da su don kaucewa matsalar. A baya dai zai yi wahala a gama cina fitowa kafafen sada zumunta tana bayyana kanta ko kuma ta yi magana kai tsaye kan batutu wanda suka shafi rayuwarta. Amma a yanzu hatta rawa da zage-zage hade da maganganun da basu dace ba suke yi wanda a wasu lokutan su ne umul aba'isin cin zarafin su ta shafukan sada zumunta. Dangane da wannan batu kungiyar CITAD ta dauki nauyin horas da mata 15,000 a jihar Kano da wasu matan 10,000 a jihar Bauchi ciki kuwa har da masu bukata ta musamman kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo. Dubawa a nan shine wani mataki aka dauka kafin wankin hula ya kai al'umma dare. Shirin rayuwa ta ya tattauna da Khadija Siraj, wata mai bukata ta musamman da ta ci gajiyar wannan horo. Sai kuma injiniya Yunusa Zakariyau, shugaban kungiyar Sita dake jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, ga wakiliyar mu Aisha Jibril Ahmad dauke da wannan rahoto.
2: Rayuwa ta.
4: A yayin da amfani da kafafen sada zumunta ke kara yaduwa tsakanin mata matasa da kuma al'umma, haka nan mata da ƴan mata ke fuskantar kalubale iri-iri da suka hada da cin zarafi ta yanar gizo, barazana da kuma bayyana wasu bayanan sirri da suka shafe su wanda hakan kan iya lalata musu rayuwa. Domin tunkarar wannan matsala da magance ta kungiyar

0: Masjalisar ta kaddamar da wani shiri na horas da mata guda 15,000 a jihar Kano da kuma guda 10,000 daga jihar Bauchi kan yadda za su kare kansu a duniyar yanar gizo tare da cewa masu bukata ta musamman ba a bar su a baya ba. Malama Najat Yusuf Abubakar, ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman mahalarta wannan taro, ta ce
1: ina san ni ma yanda zamani yake tafiya ni ma zamani ya tafi da ni. Mu a yanayin mu ne yanzu na masu bukata ta musamman muna da bukatar kwarewa da gogewa bangarori daban-daban kamar bangaren technology. Masu bukata ta musamman mu kara jajircewa mu daina mai da kanmu baya kuma ma ana gogayya da mu.
0: Adamu Nuhu tare da Fatima Tahir sun bayyana wa filin rayuwa ta yadda shirin zai taimaka wa rayuwarsu.
2: Akwai wasu abubuwa da duk ban san su ba amma da nazo nan na san sosai yadda zan kare kaina daga scammers haka.
3: Na fahimci abubuwa da dama sosai na karuwa. Wana kuma samun gogewa wajen harkar computer sosai. Na koyi bidiyo da ake hadawa, muna koyi yanda AI ake hada duk wani abu na AI.
0: Malam Sahail malami kuma masanin na'ura mai kwakwalwa ya mana bakin baki kamar haka.
4: Wannan training zai tallafa wa mata sosai da sosai. Harkar technology wato fasaha yanzu shine babban mafita gare su gurin koda daga gida za su na aiki koda masu bukata ta musamman. Su dama ko a hakan ma akwai bukatar cewa a shigo da su a cikin abubuwa to kuma sai ya kasance wannan harka ce ta fasaha.
5: RFI. To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmed da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Khadija Siraj, wata mai bukata ta musamman da ta ci gajiyar wannan horo.
6: Ya wannan training ne da ita wannan cibiyar bunkasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma ta sitatta shirya wa masu bukata ta musamman. Ina daga cikin waɗanda suka samu damar halartar wannan training. Gaskiya yadda aka gabatar mana da training din naji dadi sosai domin training ne da ya koyar da masu bukata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da computer da internet su ma su shiga a dama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya kamar yadda duniya ta koma ta yanar gizo-gizo to su ma masu bukata ta musamman su shigo su ma a dama da su. Wannan shine abin da training din ya koyar mana.
1: Ya kike kallon a matsayin ku na bukata ta musamman wannan course zai taimaka muku wajen kare kanku daga cin zarafi?
6: Gaskiya shi wannan training din da aka gudanar zai taimaka mana sosai wajen yaki da wannan cin zarafin masu bukata ta musamman. Kamar zaki ga a wani training din ana barin masu bukata ta musamman a ba. Ita wannan cibiya sai ta ga cewa to ya za a yi a shigo da masu bukata ta musamman su ma a musu wannan training din ka a bar su a baya. To shine yasa su ma sai aka yi kirkiro wannan program aka ware mana iya mu masu bukata ta musamman mata mu ma sai aka zo aka yi mana wannan training din da mu ma mu amfana.
1: Me zaki ce dangane da training?
6: Gaskiya training din mai matukar amfani kuma mai matukar muhimmanci musamman ga su masu bukata ta musamman din. Masu bukata ta musamman suna bukatar wannan ilimin domin su shiga a dama da su a yacce rayuwa take tafiya. Na baki misali da yace duniya ta koma masu bukata ta musamman suna amfani da wasu na'urori da ake kira assistive device wato na'urorin tallafi. To shi wannan training din da ita sitat ta koyar zai taimaka matuka ga masu bukata ta musamman su san yadda za su yi amfani da waɗancan na'urori. Saboda idan babu wannan training din da aka kawo ko an ba su wannan assistive device din ba za su yi amfani da su ba. Yawwa gaskiya zan yi amfani da wannan dama in gode wa sita domin gaskiya mun ji dadin wannan training din sosai da sosai kuma mun koyi sabbin abubuwa da insha Allah in muka implementing din su cikin rayuwar mu da al'amuran mu ne yau da kullum za a samu sauyi a cikin rayuwar masu bukata ta musamman.
7: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
8: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba ɗaya iyali za su amfana.
7: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
8: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
7: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
9: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara.
8: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da engineer Yunusa Zakariya'u shugaban kungiyar Sita da ke jihar Kano Nigeria.
10: Training da muka dauko shi zai cike wannan gibi din a ga mata suna tasarrufi fasahar sadarwa din kawai ba a zai karantar da su ta yaya za su kare kawo kansu daga waɗancan cin zarafi da ake fama da shi, ta yaya ne za su yi kyakkyawar mu'amala da abin da ya shafi yanar gizo ba tare da ba da kofar da wani zai ci zarafinsu ba. To bayan aminta da wani ya zo zai ci zarafinsu, ya za su yi da shi? So wannan tun da shi training yana wannan zai taimakawa ya karfafa gwiwar mata gajen ganin cewa sun shiga ba tare da tsoro ko firgici ba. Muna rayuwa a cikin al'umman da wasu har yanzu ba su gamsu da aikin mace ba. To amma idan mace ta samu kyakkyawar horo, za ta iya tasarrufi, ta yi kasuwanci, ta yi sana'a, ta maye aiki daga cikin ɗakin mijinta ba tare da ta fito waje ba ta hanyar waɗannan wato kenan tasarrufi na ita fasahar sadarwa.
6: Zan iya sanin adadin matan da kuke da buradin cimma?
10: To a wannan gabar farko da yake muna abin ne a jihohi biyu, Kano da Bauchi. Kano da yake tafi girma shine mata 15,500, Bauchi kuma 10,000.
6: Na ji ana cewa kuna son ku rage tazara da ke tsakanin matan arewacin ƙasar nan da na kudancin ƙasar nan dangane da fannin.
10: Akwai bambanci sosai da tazara sosai da abin da yake. In kika ɗauki cikin Lagos kadai, zai wahala a ce cikin Lagos ba ta fi jihohin arewa da amfana da abin da ya shafi fasahar sadarwa ba.
6: Mata yanzu sun tashi tsaye musamman a harkar kasuwanci, kuma komai ya koma kan hanyoyin sadarwa din nan.
10: To sako sai dai ne kira gane cewa gwargwadon yanzu tunkaho da girma da haɓakan wata al'umma ko ƙasa ya danganta da iya gwargwadon iliminta akan fasahar sadarwa.
5: Tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da injiniya Yunusa Zakariya'u, shugaban ƙungiyar Sita da ke jihar Kano, Najeriya.
11: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
5: Masu saurari, ya kuke kallon horaswar da aka yi wa waɗannan matan kan batun cin zarafin mata ta yanar gizo? Wani hukunci kuke ganin ya dace a yi wa duk wanda aka kama da laifin aikata hakan? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad. Zainab Ibrahim ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
12: An gaida Zainab Ibrahim. Ga labaran a zagaye na biyu. Rahotanni daga kasar Kamaru na cewa mutane sama da 100 sun mutu sakamakon raftawar wani wurin haƙar ma'adanin zinare a wani ƙauye da ke kan iyakar ƙasar da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Lamarin ya faru ne da misalin ƙarfe 3 na yammacin ranar Talata a ƙauyen Zamboye da ke kusa da garin Garuwa Mboilai na yankin Adamawa, inda kafofin yaɗa labarai na Kamaru da Afirka ta Tsakiya suka ce ana fargabar mutuwar mutane sama da 100 yayin da ake ci gaba da aikin ceto. Da sanyin safiyar wannan Laraba, magajin garin yankin Ahmadu Abdon ya tabbatar da zakulo garwakin mutane 107 daga cikin Laka, inda ce har yanzu ana ci gaba da aikin ceto. Tsofaffin sojojin Najeriya yau sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Abuja, inda suka gabatar da korafinsu akan abin da suka kira rashin aiwatar da umarnin shugaban ƙasa wajen ƙara musu kudaden su na fansho. Sojojin sun ce bayan yi wa ƙasa aiki na shekaru 30-35, wasu daga cikin jami'an ma'aikatar tsaro da ta kuɗi sun ki bin umarnin da shugaban ƙasar ya bayar na ƙara musu kuɗin tun a shekarar bara. Sabuwar jakadar Najeriya a Niger, Faisal Maimuna Ibrahim, ta gabatar da takardunta ga ministan harkokin wajen Yamai Bakariya Usangari a ofishinsa jiya Talata domin fara aikin alakar diplomasiyyar kasashen gadan-gadan. Yayin ziyarar Maimuna da Sangari, sun tattauna kan batutuwan da suka shafi karfafa alaka tsakanin Niger da Najeriya, kasashen biyu da ke da daddiyar alakar kusanci a fannoni da dama. Kodayake batun ya dauki hankali ne saboda yadda ake ganin hakan a matsayin wani yunkuri na maido da alakar diplomasiyya tsakaninsu sakamakon tsaiko da aka samu bayan juyin mulkin Niger na shekarar 2023. Gwamnatin Togo ta yi sabbin naɗe-naɗen shugabannin da za su jagoranci fannin tsaron ƙasar, waɗanda suka kunshi sabon shugaban rundunar sojoji da kuma na hukumar bayanan sirri. Sabon shugaban rundunar sojin Kanal Chakpele Alexo, makusancin shugaban ƙasar Foreign Singh Beni, kuma shi ke jagorantar hukumar bayanan sirri ta ƙasar a baya. Alexo ya zai mayar da hankali ne wajen tabbatar da tsaron kasar tare da hadin kan rundunoni daban-daban na tsaro baya ga cigaba da yaki da masu tada kayar baya. Mahukuntan Kenya sun sanar da mutuwar masu yawon bude ido shida da kuma matukin jirgi bayan hatsarin da suka yi a cikin wani jirgi mai saukar ungulu a yankin Samburu na arewacin kasar. Hukumar kula da safarin jiragen sama ta Kenya ta ce hatsarin ya faru ne da safiyar yau bayan jirgin ya tashi daga gidan ajiye namun daji na Loisaba da ke tabbatar da faruwar lamarin. Frederick Kabungi, daraktan binciken hadarin jirage, ya ce babu ko mutum guda da ya tsira da ransa a cikin jirgin. Mahukuntan Congo sun tabbatar da karuwar adadin mutanen da suka kamu da cutar Ebola zuwa 2,500 a wani ne da ma'aikatan lafiya ke gargadi game da yiwuwar gazawa wajen dakatar da yaduwar ta. Karuwar adadin zuwa 2,021 ya sanya annobar ta zama ta biyu mafi muni a duniya baki daya bayan ta 2014 zuwa 2016 ta barke a yammacin Afrika. Gwamnatin Liberia ta amince da karbar yanci rani 1,200 daga Amurka zuwa nan da watanni 12 inda za ta fara da karbar mutane 20 a gobe Alhamis. Wannan na kunshi cikin wata sanarwa da gwamnatin Liberia ta fitar tana mai cewa dukkanin yanci ranin sun fito ne daga kasashen Afrika ko na yammaci waɗanda ke da cikakkiyar lafiya. Gwamnatocin kasashen Faransa da Jamus sun yi tur da kalaman ministan tsaron cikin gida na Isra'ila Itamar Ben-Gvir, wanda ya bayyana cewa ya kamata jami'an tsaron kasar su riƙa kashe Falastinawa 30 zuwa 40 a kowane dare a yankin Gaza. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana waɗannan kalamai a matsayin abin kyama da bai dace ba da dokokin ɗan adam, yayin da gwamnatin Jamus ta la'anci wannan furuci inda ta kira kalaman da cewa ba za a iya amincewa da su ba ko kaɗan, tare da bayyana kiran kisan gilla ga mutanen da su dauki makami ba a matsayin babban laifin keta dokokin kasa da kasa. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta yi watsi da sabbin takunkumin Amurka kan alkaliyar kotun Tomoko Akan Air Japan da kuma babban lauyan ofishin mai shigar da kara na kotun Mr. Abdullahi Seyi. Takunkuman da Amurka ta sanar a jiya duk dai dangane da tuhumar da kotun ke wa Isra'ila da aikata laifukan yaki a Gaza. Sanarwar watsi da wannan takunkumai na Amurka da ICC ta fitar a yau Laraba ta ce takunkuman sun wato suna da shirin kalubalantar cikakken yancin da kotun ke da shi ne, haka zalika karin tsaye ne a kokarin Amurka na kasara ayyukan shari'a. Amurka ta faro wata tattaunawa tsakaninta da dolar Larabawa yau Laraba dangane da makomar tsaron mashigar ruwa na Hormuz, tattaunawar da ke zuwa kwana guda bayan Donald Trump ya wallafa wata sabuwar taswirar da ke ikirarin cewa yanzu mashigin ya koma mallakin kasar. Yanzu sai shirinmu na nishadi.
13: Wannan dai ne karo na farko da aka samu ta Air Africa da ta shahara a fannin kiɗa da waka da ta samu tauraron ta a wannan babban titi na masana'antar Hollywood da ke Amurka, titin da aka yi wa suna Hollywood Walk of Fame. Wannan mawakiya 'yar kasar Benin Angelique Kidjo a wata zantawa 'yan lokuta da gudanar da wannan biki da sashen Faransanci na RFI tana bai bayyana farin cikinta, inda ta bayyana cewa ta samu wannan gagarumin yabo, yabon da take iya dangantawa da jan kokari da gare ta da kuma magoya bayanta.
14: Beaucoup d'émotion et d'incrédulité.
13: Sai dai ba za ta manta da kokarin da Faransa ta yi mata ba, saboda a shekarar 1983 ta kaura zuwa kasar Faransa. Al'adunta, kwaikwayonta, waƙoƙin da take rerawa, tana koyi da wasu daga cikin fitattun mawaƙan kasar Faransa irin su Charles Aznavour da dai sauransu, cewa wannan biki dama ce aka bata ko kuma kofa ce aka bude zuwa ga mawaƙan Afrika, da ganin cewa kokari da nuna hazaka da kuma nuna jajircewa zai taimakawa musamman su samu kansu a wannan matsayi. A yau tana mai nuna farin ciki da kuma godiya tsawon shekaru 40 tana daga cikin mawaka da suka shahara a duniyar mawaka musamman ma Afrika.

0: To madalla duka-duka da haka muka zo karshen labaran na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin so sama da mutane 100 ne aka tabbatar da mutuwar su bayan riftawar wurin hakar zinari ba bisa ka'ida ba a kasar Kamaru kun ji yadda tsaffin sojojin Najeriya suka gudanar da zanga-zangar neman a biya su haƙoƙin su a Abuja Faransa da Jamus sun yi tir da kalaman ministan tsaron Isra'ila da ya ce ya kamata kasar ta riƙa kashe Falastinawa 40 a duk dare Yanzu a madadin Bashir Ibrahim Idris sai hada shirin kamar yadda kaji sai injiniyan mu na wannan rana Ibrahim Tukurkefi da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran waɗanda aka ji muryoyin su da ma waɗanda ba a ji ba sunana Hawwa Hallar Gwangwazo nake masu sauraro fatan alkhairi kuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na Arafai a koda yaushe Karfe 5 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke sarari akan mita 16
1: Hawa Hallar Gwangwazo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci a cikin labaran za a ji cewa sama da mutane 100 ne aka tabbatar da mutuwar su bayan ruftawar wurin hakar zinari ba bisa ka'ida ba a Kamaru tsaffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar neman biyan su haƙoƙin su a Abuja Faransa da Jamus sun yi tir da kalaman ministan tsaron Isra'ila da ya ce ya kamata kasar ta riƙa kashe Falastinawa 40 a duk dare To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Masu aikin ceto na ci gaba da kokarin sakulo mutane bayan ruftawar wani wurin hakar ma'adanai a kan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Magajin garin yankin Garwa Mbolai Ahmadu Abdon ya tabbatar da zakulo garwakin mutane 107 daga cikin laka inda yace har yanzu ana ci gaba da aikin ceto. Alhaji Sala Bolton wani mazaunin yankin ya bayyana mana halin da ake ciki.
2: To har yanzu dai ana ci gaba da aikin agaji gaggawan cire waɗanda abin ya rubuta da su a nan shanti na Musku inda aka masala ɗabi da shanti Jamboy. Kenti ne wanda ya tara ɗumbin jama'a daga sassan ƙasashe daban-daban na Afirka da ma waɗanda ba na Afirka ba. An zo nema inda ake tonan ma'adanai kuma guri ne wanda ya tara ɗumbin jama'a kallan mutum 700 zuwa sama. Wannan abu ya rubuta ne da wasu mutane da suka hau kan tudun yashi wanda ya sha faruwa a wasu wurare daban-daban irin hakan sai dai wannan ya sha bamban da sauran abin da ya faru a baya inda mutane suka rasa rayukansu da kuma wanda suka jikkata bila adadi wanda dai ake ganin a yanzu mutum sama da 100 ne suka mutu wasu kuma sun jikkata ba a kuma san abin da zai biyo baya ba har yanzu dai ana aikin agaji na tsatsani mutanen da abin ya rubuta da su
0: Alhaji Sala Bolton daga kasar Kamaru a Najeriya tsaffin sojoji sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Abuja yau inda suka gabatar da korafin su akan abin da suka kira rashin aiwatar da umarnin shugaban kasa wajen ƙara musu kudaden su na fansho sojojin sun ce bayan yi wa kasa aiki na shekaru 30 zuwa 35 wasu daga cikin jami'an ma'aikatar tsaro da ta kuɗi sun kebin umarnin shugaban da ya bayar a ƙara musu kudin tumbara Musa Usman Kana na ɗaya daga cikin su kuma ga lokacin da yayi mana akai
3: ita shugaban da Allah mutum gama ci shugaban suspect shugaban ka tudo per a ci wuza pass da pass din da kai kun ka tuko ka ba amma ga su da karnuka a gida suka kuma ce da karnuka kana su millions of naira mutum fi Liberia mutum fi Kumba mutum fi South Sudan mutum fi Guinea Bissau idan ba mutum fi ba amma su bada mu yanzu amiri mu mun zama bai ne gazu mun zo mun shine abun da ya kamata su yi ba su yi ba so last year su ga wata sai ya bada kuma cewa kan salad bas karam su ga mun komo ba mu yara ne bayan mun bayar abun we are not cheats mun ce ga mun take su da
4: ta zuwa ne pension ka da kake korafi akai a yanzu kan kana neman kani
3: a no wanda ne break amma ga ga ba wannan go where no give
4: eh
3: da mun so abun shi ga ka sai ya bada umla to manyan mu this of the first this of finance is zonas new una but if not umba si una bu ba September ga sai ga kone
0: Musa Usman guda cikin tsaffin sojojin Najeriya. Yan bindiga sun kai hari garuruwa uku da ke karamar hukumar Borno ta jihar Sokoto inda suka kashe mutane bakwai tare da garkuwa da wasu 17 cikin su har da mata 15. Garuruwan da harin ya shafa sun hada da Dinawa da Munki da Gidan Dare inda maharan suka shafi sa'o'i da dama suna farmakar yankunan ana saka da ruwan sama. Rahotanni daga jihar Sokoto sun ce kauyen Borno ya koma hannun yan ta'addar bayan shafi kwanaki suna kaiwa mutane hari kusan kullum. Yayin da aka kaddamar da shirin yakin neman zaben Najeriya da za a yi a fadi, yan takara irin su Atiku Abubakar da Peter Obi na ci gaba da kalubalantar shugaba Bola Tinubu kan matsalolin tattalin arziki da kuma tsaro. Shamsiya Haruna ta yi duba kan wannan batu ga kuma rahotanta akai.
5: Tsadar rayuwa da matsalolin tattalin arziki sun zama babban makamin yakin neman zabe a Najeriya, inda jami'in adawa ke amfani da bacin ran talakawa domin nuna wa gwamnati mai ci kuskurenta. Faisal Kabir shine mai magana da yawun jam'iyyar ADC na ƙasa.
6: Ina mai tabbatar maka da cewa 'yan Najeriya ba za su taɓa yadda su sake zaben gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da APC a kowane mataki ba. 'Yan Najeriya sun game yanke shawarar cewa suna tare da jam'iyyar hadaka ta ADC.
5: A fannin jam'iyyar Peter Obi kuwa, Mansur Umar Kuruku mai magana da yawun jam'iyyar a matakin ƙasa ya
7: to magana ta gaskiya kuncin da 'yan Najeriya suke ciki ba kadan bane, kuma duk wani dan Najeriya tunda a Najeriya yake rayuwa tare da mu ba wanda baya dandana kudarsa sai waɗanda su suke cikin tsarin gwamnati watakila abinda ake yake musu daɗi ko kuma mutumin da shi da kankin kansa baya kauna kansa su ne za su iya zuwa sai za su zabi wannan jam'iyya mai mulki a yanzu.
5: To ko me APC mai mulki ke cewa? Ahmad S. Arwa jigo ne a wannan jam'iyya matakin jihar Kano.
8: Su mostly campaign din yan adawa suna so ne su yi da abinda mutane za su goyi bayan su ko da gaskiya ne ko da ba haka ba, amma kamar yadda kike wannan bayani gwamnatin jam'iyyar APC ta Asuwaju Bola Ahmed Tinubu maganar gaskiya mutanen arewa mu ne da yawa muke dauko abubuwa mu dinga jingina mata, ba ma la'akari da irin ci gaba da kokari da ake kullun maganar da ake shine maganar tsaro.
5: A yayin da jam'iyyu CNDC da ADC ke neman nasu gurbin tabbas wannan takaddama ta nuna cewa zaben da ke tafe zai kasance mai zafi daidai lokacin da gwamnatoci ke hankorin kawo ci gaba, amma har yanzu talakan kasar na jiran sauyi.
0: To an gaida Shamsiya. Hukumar zabe ta Najeriya INEC ta ce tana sa ran adadin yan kasar da ke ta rijistar zabe zai haura miliyan 100 gabanin babban zabe na shekarar 2027. Kwamishinan kasa na INEC Muhammad Haruna ne ya bayyana haka a Abuja yayin wani taron tattaunawa game da wayar da kai da ilmantar da masu zabe. Najeriya ce kasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afrika da ke da mutane kusan miliyan 250, amma iya miliyan 93 ne suke da rijistar katin zabe a yanzu. Kodayake hukumar INEC ta ce tana sa ran zai zarta miliyan 100 kafin zaben 2027. Kasar Ghana ta dawo da 'yan Niger da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba zuwa gida. Wani jirgin sama ya tashi daga kasar ta Ghana inda ya sauka birnin ya mai dauke da 'yan Niger da suka hada da mata da yara kanana. Da saukar su birnin ya mai hukumomi sun kokarin tantance asalin kowanne daga cikin mutanen, inda suka bayyana daukar matakan ladaftarwa ga masu asassa fatocin mutane domin tilasta musu shiga bara a kasashen waje. Gwamnatin Kogo ta yi sabbin naɗe-naɗen shugabanni da za su jagoranci fannin tsaron ƙasar, waɗanda suka kunshi sabon shugaban rundunar soji da kuma na hukumar bayanan sirri. Sabon shugaban rundunar sojin Colonel Chakpele Akleso, makusancin shugaban ƙasar Foren Esinbeni, kuma shi ne ke jagoranta hukumar bayanan sirri ta ƙasar a baya. Akleso zai mayar da hankali wajen tabbatar da tsaron ƙasar tare da haɗin kan rundunoni daban-daban na tsaro baya ga ci gaba da yaƙi da masu ta da ƙayar baya. Labarin nazar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. A Zambia, ƙungiyoyi daga ciki da wajen ƙasar ne ke kokawa ganin halin da wasu 'yan adawa suka samu kansu a ciki bayan zaben shugaban ƙasa a makon da ya gabata. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga sahu, inda ta aike da saƙo zuwa ga hukumomin na Zambia, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Abdullahi Isa.
9: Volker Tusk a yau Laraba yana mai kira ga hukumar Zambia na ganin sun kawo ƙarshen musgunawa 'yan adawa. Babban jami'in hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya yana mai kira na ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari a wannan ƙasa kusan kwanaki biyu da kawo ƙarshen zaben shugaban ƙasa wanda ya baiwa shugaba Hakainde Hichilema nasarar wani sabon wa'adi na biyu. Tusk a wata sanarwa mai ɗauke da sanya hannunsa ya buƙaci hukumar Zambia da su kare haƙƙoƙin 'yan ƙasar, musamman fararen hulla da ake tsare da su bisa dalilai na siyasa. A jiya Talata ne hukumar zaɓe ta sanar da nasarar shugaban ƙasar tsakiyar kuma dan takara Hishilema da kusan kashi 60 cikin 100 na kuri'u da aka kada alƙaluman da suka zo daidai da sakamakon shekarar 2021. Ɗan adawa na kokawa da halin da suka samu kansu biyo bayan wannan zabe ganin ta yadda ake tsare da wasu daga cikin su yayin da ƴan sanda ke farautar wasu yanzu haka za a rantsar da Hishilema cikin kwanaki 7 bayan hukumar ta fitar da sakamakon zaben hukumance wanda za a shirya kafin ranar 24 ga watan Agusta wanda ake kuma hasashen cewa ci gaba da tsare ko musguna ƴan adawa kan iya kawo cikas ga tsarin.
0: Mahukuntan Kenya sun sanar da mutuwar masu yawon bude ido guda 6 da kuma matukin jirgi bayan hatsarin da suka yi a cikin wani jirgi mai saukar ungulu a yankin Samburu na arewacin kasar. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Kenya ta ce hatsarin ya faru ne da safiyar yau bayan jirgin ya tashi daga gidan aji na mandaji na Loisaba da ke tabbatar da faruwar lamarin. Frederick Kabungi, daraktan binciken hadarin jirage, ya ce babu ko mutum guda da ya tsira da ransa a cikin jirgin. Mahukuntan Congo sun tabbatar da karuwar adadin mutanen da suka kamu da cutar Ebola zuwa 5,000 a wani ne da ma'aikatan lafiya ke gargadi game da yiwuwar gazawa wajen dakatar da yaduwar ta. Karuwar adadin zuwa 5,121 ya sanya annobar ta zama ta biyu mafi muni a duniya baki daya bayan ta 2014 zuwa 2016 da ta barki a yammacin Afrika. Gwamnatocin kasashen Faransa da Jamus sun yi tarda kalaman ministan tsaron cikin gida na Isra'ila Itamar Ben-Gvir wanda ya bayyana cewa ya kamata jami'an tsaron kasarsa su riƙa kashe Falastinawa 30 zuwa 40 a kowane dare a yankin Gaza. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
5: Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana waɗannan kalamai a matsayin abin kyama da bai dace da dokokin ɗan adam ba, tana mai jaddada cewa kalaman ba komai bane face rura wutar kiyayya da kuma ta'azzara tashin hankula da ake tafkawa a yankin. Gwamnatin Jamus ita ma dai ta la'anci wannan furuci nasa da ta ce ba za a iya amincewa da su ba ko kaɗan. Tana mai bayyana kiran da ya yi na kisan gilla ga mutanen da ba su ɗauki makami ba a matsayin babban laifin keta dokokin ƙasa da ƙasa. Ben-Gvir, wanda sanannen ɗan siyasa ne mai tsatsauran ra'ayi, ya yi waɗannan kalamai ne a yayin wata hira da aka yi da shi, inda ya ba da shawarar cewa kada sojoji su riƙa jiran sai sun fuskanci barazana kafin su yi kisa. Baya ga maganar kisan, ministan ya sake jaddada goyon bayansa ga shirin korar Falastinawa baki ɗaya daga Gaza, bisa hujjar cewa hakan zai ba da damar sake gina matsugunan Yahudawa a cikin yankin bayan yaƙi. Wannan takaddama dai ta sa kasashen Turai da dama sake nazarin alaƙar su da masu ra'ayin riƙau musamman a gwamnatin Isra'ila. A halin da ake ciki, Faransa da Jamus sun yi barazanar tura batun gaban ƙungiyar tarayyar Turai domin sanyawa ministan takunkumi.
0: Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin jami'an agaji da aka kashe a duniya a shekarar 2025 ya kai su 350, mafi yawan su a Gaza da Sudan da ke fama da rikici. Gaza na ci gaba da rike kambanta na yankin da aka fi kashe jami'an agajin shekaru uku a jere kenan, inda aka kashe 186 a 2025, sai Sudan da ke biye mata da baya da 71. Kodayake Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu raguwar adadin jami'an agajin da ake kashewa idan aka kwatanta da shekarar 2024 da aka kashe su kimanin 377. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta yi watsi da sabbin takunkuman Amurka kan alƙaliyar kotun Tomoko Akane Aljaffan da kuma babban lauyan ofishin mai shigar da ƙara na kotun Mr. Abdullahi Seyi. Takunkuman da Amurka ta sanar a jiya duk dai dangane da tuhumar da kotun ke yi wa Isra'ila da aikata laifukan yaƙi a Gaza. Nasir Sani ya haɗa mana rahoto.
10: Sanarwar watsi da wannan takunkumai na Amurka da ICC ta fitar a yau Laraba ta ce takunkuman sun yi shirin kalubalantar cikakken yancin da kotun ke da shi, haka zalika karan tsaye ne a kokarin Amurka na kasar ayyukan shari'a. Zuwa yanzu dai 9 cikin alkalan kotun ta ICC 18 na ƙarƙashin makamantan takunkuman na Amurka, har kuwa da mataimakan babban mai shigar da ƙara guda biyu na kotun da kuma tsohon babban mai shigar da ƙara, baya ga wani ma'aikacin kotun daban. ICC ta ce takunkuman na Amurka ba abin lamunta ba ne, kuma wani yunkuri ne da kai tsaye da ke kalubalantar ayyukan don mayar da ita mai kawar da kai ga dukkanin tabargazar da ake aikatawa. Sanarwar ta ICC ta ce takunkuman akan alkalai kowane mataki wani yunkuri ne na yaƙi da tabbatuwar adalci da kuma hukunta masu laifi. Kotun ta ce ayyukan da za su ci gaba ba tare da nuna wariya ko tsallake wasu wajen gudanar da bincike ko kuma tabbatar da adalci akan waɗanda aka zalunta da ma hukunta waɗanda aka samu da laifi ba. Tuni Jamus ta fitar da sanarwar cikakken goyon bayanta ga jami'an kotun ta ICC da ma kotun baki ɗayanta a game da sabbin takunkuman na Amurka, tana mai kira da haɗa ƙarfi don bayar da kariya ga kotun.
0: Sabon Prime Minister Burtaniya Andy Bonham ya bayyana shirinsa na samar da gidaje ga mutanen da ke kwana a gefen hanya nan da lokacin bukukuwan Christmasi. Wasu alƙalima da hukumomin Burtaniya suka tattara a bara sun nuna cewa akwai mutum 4,793 da ke kwana a gefen tituna a ƙasar. Ahmad Muhammad da ke aiki a wani bangare na ofishin magajin garin birnin London ya yi mana suka ce kan wannan shiri.
11: Akwai £442 million. Wanda aka fitar da shi kuma cikin wannan package din zaka ga in ma rashin lafiya ne mutum bai da shi kuma yana kwana a waje za a samu a taimaka musu akwai wayanda ma in aiki suke nema akwai kungiyoyin da za su yi su je a duba lafiyan su a duba me qualification din su a duba wani irin aiki suke nema kuma a taimaka musu da aiki kuma sannan sun ce nan da shi gwamnatin Burtaniya sun ce nan da shekara 3 za a gina gidaje kusan 1,000 wa akwai kuma banda wannan kuma akwai emergency accommodation wanda za a iya sa wayannan rough sleepers so ina ne a tunani na kaman role din da nake a cikin London a office mayor of London kenan na London migrant advisory panel akwai department in the su aikin su kenan
0: Ahmad Muhammad daga ofishin magajin garin birnin London. Amurka ta faru wata tattaunawa tsakaninta da hadaddiyar dollar Larabawa yau Laraba dangane da makomar tsaron mashigin ruwa na Hormuz. Tattaunawar da ke zuwa kwana guda bayan Donald Trump ya wallafa wata sabuwar taswira da ke ikirarin cewa yanzu mashigin ya koma mallakin kasar. Yayin wannan tattaunawa wakilcin gwamnatocin na hadaddiyar dollar Larabawa da kuma Amurka sun tattauna da za a ladaftar da Iran tare da sauran kungiyoyi da ke mara mata baya kan ta'adin da suka haddasa wa yankin na gabas ta tsakiya. Ƙarfe 5:15. Taken labarin wasanni kenan ga Nur Ado Sulaiman ya shigo barka da zuwa.
12: To Senegal ta nada tsohon dan wasan Faransa wanda kuma yi fice a Arsenal a lokutan baya wato Patrick Vieira a matsayin kocin tawagar kwallon kafar kasar. Vieira wanda ya mai gurbin Papa Chiao wato ya mai gurbin Papa Chiao kenan wanda hukumar kwallon kafar Senegal ta kora bayan da ya gaza tsallake zagaye na biyu a gasar cin kofin duniya da ta gudana a Amurka. To Kano na farko kenan da Vieira wanda Senegal din ce mahaifarsa ke karbar aikin horas da tawagar kwallon kafar wata kasa ko da dai ba bako bane a fagen horaswa idan muka wayi rawar da ya taka a matakin kungiyoyi na lahiyar Turai domin ya taba horas da Crystal Palace da kungiyar Nice da Strasbourg da kuma Genoa. To wasa na farko da ake sa ran Senegal za ta buga karkashin jagorancin Vieira shine wanda za ta karbi bakuncin kasar Mozambique a ranar 23 ga watan Satumban 2027 dake tafe kan neman tikitin buga gasar cin kofin kasashen Afirka. Daga nan ne kuma Senegal din za ta fafata da Sudan da kuma Habasha waɗanda suke cikin rukuni guda.
0: Lalle za a zuba ido don ganin rawar da zai taka tun da kasan shi ya jagoranci Faransa wajen lashe gasar kofin duniya a shekarar 1900 da wani abu.
12: A lokacin da yake dan wasa ba lalle wannan ya nuna ke makina bibiyar labarin wasanni. To a can Faransa kuwa kungiyar AS Monaco da dan wasanta Paul Pogba ne suka sanar da cimma matsayar kawo ƙarshen yarjejeniyar da ke tsakaninsu gabanin kankamar sabuwar kakar wasa. Pogba ya raba gari da Monaco ne gabanin karewar wa'adin ainihin yarjejeniyar su da tsawon shekara guda wanda kuma kin san bayan ya karkare haramcin wato zama karkashin hukuncin haramta mishi buga wasanni saboda an same shi da laifin shan kwayoyin karin kuzari a 2025 kullar jijina da ita Monaco. To amma saboda yawaitar jin raunuka da kuma jinyar da ya rika yi ya zamana wasanni guda 6 kacal ya buga wa ita AS Monaco sannan duka mintuna 115 ya haska. Wannan kila yasa shine dalilin da ita Monaco take ganin ya kamata ta kyale shi. To halin da ake ciki dai akwai kungiyoyi daga Amurka da kuma gasar kwallon kafar Saudiya da suke neman kullar jijina da shi Paul Pogba din kuma cikin su har da Inter Miami kila dama ya je ya hadu da Lionel Messi ko an ce kungiyar ta su ita ce ta gajiyayyu. To akwai ƴan Barcelona da naga suna yi min wani irin kallo. To dan wasan tsakiya na kungiyar Bayern Munich Jamal Musiala ya ce likitoci sun tabbatar masa da cewa yana fama da matsaloli na jijiyoyi da suke da alaka da kwakwalwa biyo bayan yadda yanke jiki ya fada har sau biyu cikin kwanaki 3. A baya-bayan nan shi Musiala wanda shekarunsa 2023 ne ba zato ba tsammani yanke jiki ya fada bayan mintuna shida bayan da ya shiga cikin fili yayin wasan sada zumunci da suka buga da Haydenheim wanda suka yi nasara ma da kwallaye 4-2.
0: To
12: yayin babu lokaci kenan. To da ina da karin labarai to amma
0: Ibrahim ya ce ka ci kudinka. Da la yanzu kuma sai labaran tattalin arziki tare da Nasir Sani.
10: Kyau barka da aiki. Za mu fara ne da wannan labarin da ke cewa babban bankin Ghana ya kafa wata hukuma da za ta taimaka masa da shawarwari wajen yadda za a gudanar da harkokin banki da babu kudin ruwa a cikinsa a kasar.
0: Haka.
10: Bisa wannan yunkuri, bankin ya ɗauki Dr. Bashir Aliyu Umar na Jami'ar Bayero da ke Kano kenan a tarayyar Najeriya, kuma babban limamin masallacin Juma'a na Alfurkan a matsayin wanda zai jagoranci wannan tafiya.
0: Lallai wannan babban labari.
10: Kware da gaske. Wato gwamnan babban bankin John Pandit Asiyama ya bayyana cewa hukumar za ta yi aiki tukuru ne wajen gudanar da ayyukan bincike da ba da shawarwari kan yadda lamuran tafiyar da bankunan za su tafi bisa tsari ta yadda batun cire kudin ruwan a tsarin zai samar da ingantuwar lamura na tattalin arziki da walwalar kwastomomi da kuma sai hanci wajen kyautatawa al'umma bangaren kudade. To a wannan kuma bangare, Amurka ta cire takunkumin tsaro da ta kakabawa jirage da suka taso daga Najeriya shekaru 12 da suka gabata. An fara wannan wato takunkumi ne a shekarar 2014 inda jiragen da suka tashi daga Najeriya za su shiga Amurka suke fuskantar ƙarin bincike, wato ana tsawwala binciken saboda dai waɗansu dalilai na ita Amurkan kenan. Hukumar kula da jiragen ruwa ta Amurkan ta ce ta ɗauki matakin cire takunkumin ne bayan gano cewa Najeriya ta samu gagarumin ci gaba wajen inganta tsaron tashoshin jiragen ruwanta da kuma bin ka'idoji na tsaro na ƙasa da ƙasa. To yanzu sai a yi ta tashi kenan ta jirgin ruwa, za ku bar sama kenan.
0: Gaskiya ne.
10: To a wannan bangare kuma a Najeriya dai har ila yau jihar Enugu da ke ƙasar ta rarraba tantan wato traktoci kenan har guda 67 ga manoma domin bunƙasa harkokin noman zamani a faɗin jihar wadda ƙananan manoma dama su ne suke buƙatar hakan. Kwamishinan ma'aikatar noma da masana'antun sarrafa kayayyakin gona ta jihar ce Patrick Ubru ya bayyana hakan yayin da yake jawabi ga manema labaru da suka ziyarci masana'antar hada traktocin mai suna Norta wacce gwamnatin jihar ta kafa a ranar Talata da ta gabata. To kin ga ya zamanto dai za a rika kawo karafunan ne ana sarrafa su tantan din, daga nan kuma manoma su rika samu cikin sauki.
0: Lallai wannan ba karamin ci gaba bane. Muna godiya Nasir Sani.
10: To barka da aiki.
0: Ranar 19 ga watan Agusta ta kowace shekara rana ce da aka keɓe domin tunawa da aikin ɗaukan hoto, kuma irin rawar da masu wannan aiki ke takawa wajen adana tarihi da kuma ƙarfafa zumunci. A shekarun baya sana'ar ɗaukar hoto na ɗaya daga cikin sana'o'i da ake tunƙaho da su musamman ga matasa, amma sannan a hankali zamani ya kawo sauyi sosai da ya zama ƙalubale ga masu sana'ar, inda da dama suka bar aikin saboda rashin ciniki. Rukayya Abba Kabara ta duba mana muhimmancin wannan rana da kuma tasirin sana'ar, ga kuma rahoton da ta hada mana.
13: Tsawon shekaru da dama hoto yayi tasiri wajen adana tarihi, ilmantarwa, har ma da nishadantar da jama'a ta yadda ake samun mutanen da suka yi suna a fannin wannan sana'a. Amma ci gaba da sauyin zamani sun kawo canji mai yawa hade da kalubale ga masu aikin daukar hoto da ma shi kansa hoton. Aminu Baba Sidi, wanda a shagon su suka tanadi hotunan shahararrun mutane a duniya, ya bayyana yadda ake tururuwar zuwa kallon su.
14: Mutane suke zuwa gari da gari mu anan su ce ina hoton gawan, ina hoton dafi, ina hoton jori, ina na kunce yara su da sai mu hudu mu gwalgwala musu. Kuma wani akai ma dai in kai lakwal gashi na sai ka karanta ka gani. Ya yan wani mana. Tunda wani wani zai san jori ko ya kubu gawan, zai wani shi zandar duk da nan duk akwai su aka kai. Latija ma zai ce ka ko hoton wani a nan bari mu ga sai mu zo mu sake ganin shi.
13: Tasi'u na Lado mai sana'ar daukar hoto ne a damagaran ta Jamhuriyar Niger ya tabbatar da cewa a yau sana'ar na fuskantar kalubalen bacewa dungurungum.
15: Gaskiya muna samun kalubale dangance da harka aikin hoto a yanzu. Salula ta mana barna sun dauki salula wani abu ce. Ita ko hoton salula ba hoto bane mai nuna cewa ba a yi shi dan ayi abu da ke so da shi kwastomi sun rage kware da gaske hoto in ba na ma'aikatu ba a yanzu hoto da gurin sabga ya mutu a kaso 7-10
13: ci gaban zamani da ya hada da yawaitar wayoyin hannu wadanda ke daukar hotuna masu kyau da kuma amfani da fasahar AI wajen jirkita hotunan yadda aka ga dama sun kawo canji a aikin daukar hoto inda har wasu ma suka barta kan dole a cewar Safiyana Alhaji Shaibu mai shagon hoto na fara'a a Zandar
16: kusan komai ya lalace a gada da akwai lab komai aka yi ko hoto za a doka sai an zo an nemi mai hoto ya je to yanzu duka zawo wannan salula duka komai ya lalace har ka hoto kawai sai dai kawai Allah dai ya gyara mana kawai
13: duk da kalubale ko koma baya da sana'ar hoto ke fuskanta har yanzu akwai wadanda ke rike da ita Ustaz Ashir Garba da ya ciyo gasanni da dama akan daukar hoto a ciki da wajen Niger cewa yayi har yanzu ana damawa da su
17: abin da yasa bai salula ba ta murkushe komai ba wajen daukar hoton ma saboda su mutane masu san asan gaskiya ne dole sai sun gama da kurari saboda shi ya san irin kayan aikin da zai sa ya masa aiki to ta wannan dama ne yau alhamdulillahi muke samun rabanmu tunda duk mai san aiki na gari yakan gamawa da mu ya kire mu
13: domin karfafa gwiwa ga masu sana'ar daukar hoto su bi tafiyar zamani kungiyoyi da dama suna bawa masu wannan sana'a horo Alhaji Lawali Baballe masanin harkar hoto kuma ɗaya daga cikin masu bayar da irin wannan horo yayi mana ƙarin bayani
18: dinka zamani ne zo muka ba su horo na numerika wannan da ake hodi da ɗan da magaram da ɗan difa sun cire ba abin sare ma a cikin Niger tunda da sabon zamanin ma ya zo su a shirye suke
13: a yanzu dai abin da ya rage ga masu sana'ar daukar hoto shine ko dai su rungumi zamani ko kuma su hakura da wannan sana'a baki daya Ruqayyah Abba Kabara Arafai Hausa
0: To daga Niger bar mu je Nigeria inda yau aka kaddamar da yakin neman zaben kasar a hukumance gabanin zaben shekara mai zuwa a jiya ne ɗan takarar shugaban kasa suka rattaba hannu a takarar gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali ba tare da haifar da rikici ba wasu daga cikin ɗan takarar sun halarci taron yayin da wasu kuma suka samu wakilci dangane da tasirin wannan mataki da kuma tsaftace yakin neman zaben Bashir Ibrahim Idris ta tauna da Dr. Abdullahi Idris shugaban kungiyar zaman lafiyar arewacin Nigeria ga mai da zantawar su ta gudana.
19: Dr. Abdullahi Idris, menene ra'ayinka dangane da rattaba hannu a takardan zaman lafiya da 'yan takarar shugaban kasa suka yi?
20: To, rattaba hannun da 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027 suka yi akan cewar za su yi siyasa ba da gaba ba, kuma za su tafiyar da campaign din su cikin zaman lafiya da lumana. Ina ganin babban al'amari ne daga demokradiyyar Najeriya. Saboda kowa ya san dai mu irin yana demokradiyyar mu take a nan kasar yawanci wanda aka kada shi zabe bai cika daukar kaddara ya rungumi kaddara ce an kada shi ba kuma zaka ga ƴan takarkarin zabe a Najeriya ɗai-ɗai ne wanda zaka ce ba shi da wani wata kungiya ta ƴan banga wanda zai iya tura su duk inda ya ga dama su tada hankali su ya musu zaman lafiyan al'umma ba dan komai ba saboda bai cin burin shi na siyasa ba wannan yana kawo kalubale sosai ga demokradiyyar Najeriya saboda haka idan ƴan takarar shugaban kasa kamar yadda suka tare yau suka rattaba hannu akan cewar za su yi wannan siyasa cikin zaman lafiya da lumana to kaga wannan al'amari ne mai kyau kuma abin yabawa ne
19: to la'akari da yadda aka halaka mutane kusan 40 gabanin zaben gwamnatin Osun duk da irin wannan sanya hannu kana ganin wannan zai yi wani tasiri
20: ganin kamar irin wannan kamar mutane kamar 40 da ake wato cewa ake ganin sun halaka a zaben da aka yi na wancan sati a jihar Osun shine yake ka mana fargaba akan wannan irin sa hannu da aka yi tunda bayo aka fara sa hannu a irin wayanar yarjejeniya ba idan za a fara campaign na zabe kuma

0: bane.
1: Me ya dace a yi wa ɗan takarar da magoya bayansa suka haifar da tashin hankali?
0: Wato kaga a ƙasar nan ba mu farasa dokoki ba. Duk wani al'amari ya taso a rubuce a cikin kundin dokokinmu, wallahi na an tanaje shi, kuma an tanaji irin hukuncin da za a wa ya aikata kowane irin laifi. Inda gizon ke saƙa shi ne wajen aiwatarwa. A ƙasar nan ne mutum in shi wani ne sai ya nuna ya fi ƙarfin doka. Doka tana nan ta tanaji abin da za a yi wa duk wanda ya zo wajen campaign ne, ko kuma lokacin da ake zaɓe ne ya neme ta da hankali. To abu kiran da zan yi shi ne a duba Electoral Act, a duba duka wata doka da ta tanaji irin abubuwan da ya kamata a yi wa mutumin da ya tada hankali, a tabbatar da cewar an aiwatar mashi da hukunci na ba sani ba sabo. Wannan shi ne zai sa waɗansu ma su yi izina a kai, ya kasance in ma suna da niyyar yi ba za su yi ba.
1: Dr. Abdullahi Idris, mun gode sosai.
2: Tattaunawar Dr. Abdullahi Idris, shugaban kungiyar zaman lafiya ta Arewacin Najeriya, da kuma Bashir Ibrahim Idris kan kaddamar da yakin neman zaben Najeriya da aka yi a hukumance. To, da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran, amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin labaran da kuka saurara. Kungiyar da sama da mutane 100 aka tabbatar da mutuwarsu bayan ruftawar wurin haƙar zinare ba bisa ka'ida ba a ƙasar Kamaru. Tsaffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana Abuja, inda suke nuna bacin ransu game da rashin biyan su hakokinsu. Faransa da Jamus sun yi cir da kalaman ministan tsaron Isra'ila da ya ce ya kamata ƙasar ta riƙa kashe Falastinawa 40 duk dare a Gaza. To bari mu shakata.

0: ce.
1: To madalla yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
2: Rayuwa ta.
3: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim. Karuwar barazanar da mata ke fuskanta ta hanyar kafafen sada zumunta na ci gaba da zama abin dubawa. Lamarin da ya sanya kungiyoyi dora azama wajen ganin sun samar da mafita ta hanyar wayarwa mata kai game da horas da su don kaucewa matsalar. A baya dai zai yi wahala a gama cina fitowa kafafen sada zumunta tana bayyana kanta ko kuma ta yi magana kai tsaye kan batutu wanda suka shafi rayuwarta. Amma a yanzu hatta rawa da zage-zage hade da maganganun da basu dace ba suke yi wanda a wasu lokutan su ne umul aba'isin cin zarafin su ta shafukan sada zumunta. Dangane da wannan batu kungiyar CITAD ta dauki nauyin horas da mata 15,000 a jihar Kano da wasu matan 10,000 a jihar Bauchi ciki kuwa har da masu bukata ta musamman kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo. Bawa a nan shine wani mataki aka dauka kafin wankin hula ya kai al'umma dare. Shirin rayuwa ta ya tattauna da Khadija Siraj, wata mai bukata ta musamman da ta ci gajiyar wannan huru. Sai kuma injiniya Yunusa Zakariyau, shugaban kungiyar Sita dake jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, ga wakiliyar mu Aisha Jibril Ahmad dauke da wannan rahoto.
2: Rayuwa ta.
4: A yayin da amfani da kafafen sada zumunta ke kara yaduwa tsakanin mata matasa da kuma al'umma, haka nan mata da ƴan mata ke fuskantar kalubale iri-iri da suka hada da cin zarafi ta yanar gizo, barazana da kuma bayyana wasu bayanan sirri da suka shafe su wanda hakan kan iya lalata musu rayuwa. Domin tunkarar wannan matsala da magance ta, kungiyar CITAD ta kaddamar da wani shiri na horas da mata guda 15,000 a jihar Kano da kuma guda 10,000 daga jihar Bauchi kan yadda za su kare kansu a duniyar yanar gizo. Tare da cewa masu bukata ta musamman ba a bar su a baya ba. Malama Najati Yusuf Abubakar, ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman mahalarta wannan taro, ta ce:
5: Ina sani ma yanda zamani yake tafiya, ni ma zamani ya tafi da ni. Mu a yanayin mu ne yanzu na masu bukata ta musamman, muna da bukatar kwarewa da gogewa bangarori daban-daban kamar bangaren technology.

0: kata ta musamman mu ƙara jajircewa mu daina mai da kanmu baya kuma ma ana gogayya da mu
1: Adama Nuhu tare da Fatima Tahir sun bayyana wa filin rayuwa ta yadda shirin zai taimaka wa rayuwarsu
2: akwai wasu abubuwa da duba ban san su ba amma da nazo nan na san sosai yadda zan kare kaina daga scammers haka
3: na fahimci abubuwa da dama sosai na karuwa wannan kuma samun gogewa wajen harkar computer sosai na koyi video da ake hadawa muna koyi yadda AI ake hada duk wani abu na AI
1: Malam Suhail malami kuma masanin na'ura mai kwakwalwa ya mana bakin baki kamar haka
4: wannan training zai tallafa wa mata sosai da sosai harkar technology wato fasaha yanzu shine babban mafita gare su gurin koda daga gida za su na aiki koda masu bukata ta musamman su dama ko a hakan ma akwai bukatar cewa a shigo da su a cikin abubuwa to kuma sai ya kasance wannan harka ce ta fasaha
5: RFI to madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan yanzu sai zanta warta da Khadija Siraj wata mai bukata ta musamman da ta ci gajiyar wannan horo
6: ya wannan training ne da ita wannan cibiyar bunkasa fasaha sadarwa da cigaban al'umma ta sitar ta shirya wa masu bukata ta musamman ina daga cikin waɗanda suka samu damar halartar wannan training gaskiya yadda aka gabatar cha mana da training din naji dadi sosai domin training ne da ya koyar da masu bukata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da computer da internet su ma su shiga a dama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya kamar da duniya ta koma ta yanar gizo-gizo to su ma masu bukata ta musamman su shigo su ma a dama da su wannan shine abin da training din ya koyar mana
1: ya kike kallon a matsayin ku na bukata ta musamman wannan course zai taimaka muku wajen kare kanku daga cin zarafi
6: musamman shi wannan training din da aka gudanar zai taimaka mana sosai wajen yaki da wannan cin zarafin masu bukata ta musamman kamar zaki ga a wani training din ana barin masu bukata ta musamman a ba ita wannan cibiya sai ta ga cewa to ya za a yi a shigo da masu bukata ta musamman su ma a musu wannan training din kar a bar su a baya to shine yasa su ma sai aka yi kirkiro wannan program aka ware mana iya mu masu bukata ta musamman mata mu ma sai aka zo aka yi mana wannan training din da mu ma mu amfana
1: me zaki ce dangane da training
6: gaskiya training din mai matukar amfani kuma mai matuƙar muhimmanci musamman ga su masu bukata ta musamman din masu bukata ta musamman suna bukatar wannan ilimin domin su shiga a dama da su a yacce rayuwa take tafiya na baki misali da yace duniya ta koma masu bukata ta musamman suna amfani da wasu na'urori da ake kira assistive device wato na'urorin tallafi to shi wannan training din da ita sita ta koya zai taimaka matuƙa ga masu bukata ta musamman su san yadda za su yi amfani da waɗancan na'urori saboda idan babu wannan training din da aka kawo ko an ba su wannan assistive device din ba za su yi amfani da su ba yawa gaskiya zan yi amfani da wannan dama in gode wa sita domin gaskiya mun ji dadin wannan training din sosai da sosai kuma mun koyi sabbin abubuwa da insha Allah in muka implementing din su cikin rayuwar mu da al'amuran mu na yau da kullum za a samu sauyi a cikin rayuwar masu bukata ta
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
8: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
8: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
9: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
8: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
5: to madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da engineer Yunusa Zakariyau shugaban kungiyar Sita dake jihar Kano Nigeria
10: training da muka dauko shi zai cike wannan gibi din a ga mata suna tasarrufi fasaha sadarwa din kawai ba a zai karantar da su ta yaya za su kare kawo kansu daga waɗancan cin zarafi da ake fama da shi ta yaya ne ne za su yi kyakkyawar mu'amala da abin da ya shafi yanar gizo ba tare da bada kofar da wani zai ci zarafinsu ba to bayan aminta da wani ya zo zai ci zarafinsu ya za su yi da shi so wannan tun da shi training yana wannan zai taimakawa ya karfafa gwiwar mata gajen ganin cewa sun shiga ba tare da tsoro ko firgici ba muna rayuwa cikin al'umman da wasu har yanzu basu gamsu da aikin mace ba. To amma idan mace ta samu kyakkyawar horo, za ta iya tsarrafi, ta yi kasuwanci, ta yi sana'a, ta mai aiki daga cikin ɗakin mijinta ba tare da ta fito waje ba ta hanyar waɗannan wato kenan tsarrafi na ita fasahar sadarwa.
1: Zan iya sanin adadin matan da kuke da buradin cimma?
10: To a wannan gabar farko da yake muna abin ne a jihohi biyu, Kano da Bauchi. Kano da yake tafi girma shine mata 15,500, Bauchi kuma 10,000.
1: Na ji ana cewa kuna son ku rage tazara da ke tsakanin matan arewacin ƙasar nan da na kudancin ƙasar nan dangane da fannin.
10: Akwai bambanci sosai da tazara sosai da abin da yake. In kika dauki cikin Lagos kadai, zai wahala a ce cikin Lagos bata fi jihohin arewa da amfana da abin da ya shafi fasahar sadarwa ba.
1: Mata yanzu sun tashi tsaye musamman a harkar kasuwanci, kuma komai ya koma kan hanyoyin sadarwa din nan.
10: To sako sai dai ne kira. Mu gane cewa gwargwadon yanzu tunkaho da girma da haɓakan wata al'umma ko ƙasa ya danganta da iya gwargwadon iliminta akan fasahar sadarwa.
5: Tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da injiniya Yunusa Zakariya'u, shugaban ƙungiyar Sita da ke jihar Kano, Najeriya.
11: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar, alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
5: Masu saurari, ya kuke kallon horaswar da aka yi wa waɗannan matan kan batun cin zarafin mata ta yanar gizo? Wani hukunci kuke ganin ya dace a yi wa duk wanda aka kama da laifin aikata hakan? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad. Zainab Ibrahim ke cewa assalamu huta lafiya.
12: To an gaida Zainab Ibrahim. Ga labaran a zagaye na biyu. Rahotanni daga kasar Kamaru na cewa mutane sama da 100 sun mutu sakamakon raftawar wani wurin haƙar ma'adanin zinare a wani ƙauye da ke kan iyakar kasar da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Lamarin ya faru ne da misalin ƙarfe 3 na yammacin ranar Talata a ƙauyen Zamboye da ke kusa da garin Garuwa Mboilai na yankin Adamawa, inda kafofin yaɗa labarai na Kamaru da Afirka ta Tsakiya suka ce ana fargabar mutuwar mutane sama da 100 yayin da ake ci gaba da aikin ceto. Da sanyin safiyar wannan Laraba, magajin garin yankin Ahmadu Abdon ya tabbatar da zakulo garwakin mutane 107 daga cikin Laka, inda ce har yanzu ana ci gaba da aikin ceto. Tsofaffin sojojin Najeriya yau sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Abuja, inda suka gabatar da korafinsu akan abin da suka kira rashin aiwatar da umarnin shugaban kasa wajen ƙara musu kudaden su na fansho. Sojojin sun ce bayan yi wa kasa aiki na shekaru 30-35, wasu daga cikin jami'an ma'aikatar tsaro da ta kuɗi sun ki bin umarnin da shugaban kasar ya bayar na ƙara musu kuɗin tun a shekarar bara. Sabuwar jakadar Najeriya a Niger, Baiso Maimuna Ibrahim, ta gabatar da takardunta ga ministan harkokin wajen Yamai Bakariya Usangari a ofishinsa jiya Talata domin fara aikin alakar diplomasiyyar kasashen gadan-gadan. Yayin ziyarar Maimuna da Sangari, sun tattauna kan batutuwan da suka shafi karfafa alaka tsakanin Niger da Najeriya, kasashen biyu da ke da daddiyar alakar kusanci a fannoni da dama. Kodayake batun ya dauki hankali ne saboda yadda ake ganin hakan a matsayin wani yunkuri na maido da alakar diplomasiyya tsakanin su, sakamakon tsaiko da aka samu bayan juyin mulkin Niger a shekarar 2023. Gwamnatin Togo ta yi sabbin naɗe-naɗen shugabannin da za su jagoranci fannin tsaron ƙasar, waɗanda suka kunshi sabon shugaban rundunar sojoji da kuma na hukumar bayanan sirri. Sabon shugaban rundunar sojin Colonel Chakpele Alexo, makusancin shugaban ƙasar Florence Ngbeni, kuma shi ke jagorantar hukumar bayanan sirri ta ƙasar a baya. Alexo ya zai mayar da hankali ne wajen tabbatar da tsaron ƙasar tare da haɗin kan rundunoni daban-daban na tsaro bayan ga ci gaba da yaƙi da masu tada ƙayar baya. hukumtan Kenya sun sanar da mutuwar masu yawon bude ido shida da kuma matukin jirgi bayan hatsarin da suka yi a cikin wani jirgi mai saukar ungulu a yankin Samburu na arewacin kasar. Hukumar kula da safarin jiragen sama ta Kenya ta ce hatsarin ya faru ne da safiyar yau bayan jirgin ya tashi daga gidan aji na mandaji na Loisaba da ke tabbatar da faruwar lamarin. Frederick Kabungi, daraktan binciken hadarin jirage, ya ce babu ko mutum guda da ya tsira da ransa a cikin jirgin. Mahukuntan Congo sun tabbatar da karuwar adadin mutanen da suka kamu da cutar Ebola zuwa 5,000 a wani ne da ma'aikatan lafiya ke gargadi game da yiwuwar gazawa wajen dakatar da yaduwar ta. Karuwar adadin zuwa 5,021 ya sanya annobar ta zama ta biyu mafi muni a duniya baki daya bayan ta 2014 zuwa 2016 ta barke a yammacin Afrika. Gwamnatin Liberia ta amince da karbar yanci rani 1,200 daga Amurka zuwa nan da watanni 12 inda za ta fara da karbar mutane 20 a gobe Alhamis. Wannan na kunshi cikin wata sanarwa da gwamnatin Liberia ta fitar tana mai cewa dukkanin yanci ranin sun fito ne daga kasashen Afrika ko na yammaci waɗanda ke da cikakkiyar lafiya. Gwamnatocin kasashen Faransa da Jamus sun yi tur da kalaman ministan tsaron cikin gida na Isra'ila Itamar Ben-Gvir wanda ya bayyana cewa ya kamata jami'an tsaron kasar su riƙa kashe Falastinawa 30 zuwa 40 a kowane dare a yankin Gaza. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana waɗannan kalamai a matsayin abin kyama da bai dace ba da dokokin dan Adam, yayin da gwamnatin Jamus ta la'anci wannan furuci inda ta kira kalaman da cewa ba za a iya amincewa da su ba ko kadan, tare da bayyana kiran kisan gilla ga mutanen da ba su dauki makami ba a matsayin babban laifin keta dokokin kasa da kasa. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta yi watsi da sabbin takunkuman Amurka kan alkaliyar kotun Tomoko Akan Air Japan da kuma babban lauyan ofishin mai shigar da kara na kotun Mr. Abdullahi Sayi. Takunkuman da Amurka ta sanar a jiya duk dai dangane da tuhumar da kotun ke wa Isra'ila da aikata laifukan yaki a Gaza. Sanarwar watsi da wannan takunkumai na Amurka da ICC ta fitar a yau Laraba ta ce takunkuman sun wato suna da shirin galubalantar cikakken yancin da kotun ke da shi ne, haka zalika karin tsaye ne a kokarin Amurka na kasara ayyukan shari'a. Amurka ta faro wata tattaunawa tsakanin ta da dolar Larabawa yau Laraba dangane da makomar tsaron mashigar ruwa na Hormuz, tattaunawar da ke zuwa kwana guda bayan Donald Trump ya wallafa wata sabuwar taswirar da ke ikirarin cewa yanzu mashigin ya koma mallakin kasar. Yanzu sai shirin mana nishadi.
13: Wannan dai ne karo na farko da aka samu ta era Africa da ta shahara a fannin kida da waka da ta samu tauraron ta a wannan babban titi na masarautar Hollywood dake Amerika, titin da aka yi wa suna Hollywood Walk of Fame. Wannan mawakiya yar kasar Benin Angelique Jo a wata zantawa ɗan lokuta da gudanar da wannan biki da sashen Faransanci na RFI tana bai bayyana farin cikin ta, inda ta bayyana cewa ta samu wannan gagarumin yabo wanda take iya dangantawa da jan kokari da garita da kuma goya bayan ta.
14: Beaucoup d'émotion et d'incrédulité.
13: Sai dai ba za ta manta da kokarin da Faransa ta yi mata ba saboda a shekarar 1983 ta kaura zuwa kasar Faransa. Al'adunta, koyonta, waƙoƙin da take rerawa, tana koyi da wasu daga cikin fitattun mawaƙan kasar Faransa irin su Charles Aznavour da dai sauransu, cewa wannan biki dama ce aka bata ko kuma kofa ce aka bude zuwa ga mawaƙan Afrika, da ganin cewa kokari da nuna hazaka da kuma nuna jajircewa zai taimakawa musamman su samu kansu a wannan matsayi. A yau tana mai nuna farin ciki da kuma godiya tsawon shekaru 40 tana daga cikin mawaka da suka shahara a duniyar mawaka musamman ma Afrika.

0: To madalla duka-duka da aka maka zo karshen labaran na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin so sama da mutane 100 ne aka tabbatar da mutuwar su bayan riftawar wurin hakar zinari ba bisa ka'ida ba a kasar Kamaru kun ji yadda tsaffin sojojin Najeriya suka gudanar da zanga-zangar neman a biya su haƙoƙin su a Abuja Faransa da Jamus sun yi tir da kalaman ministan tsaron Isra'ila da ya ce ya kamata kasar ta riƙa kashe Falastinawa 40 a duk dare Yanzu a madadin Bashir Ibrahim Idris sai hada shirin kamar yadda kuka ji sai injiniyan mu na wannan rana Ibrahim Tukurkefi da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International da suka taimaka wajen kammaluwar labaran waɗanda aka ji muryoyin su da ma waɗanda ba a ji ba sunana Hauwa Hallar Gwangwazo nake masu sauraro fatan alkhairi kuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na Arafai a koda yaushe Karfe 5 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke sarari akan mita 16
1: Hawa Hallar Gwangwazo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci a cikin labaran za a ji cewa sama da mutane 100 ne aka tabbatar da mutuwar su bayan ruftawar wurin hakar zinari ba bisa ka'ida ba a Kamaru tsaffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar neman biyan su haƙoƙin su a Abuja Faransa da Jamus sun yi tir da kalaman ministan tsaron Isra'ila da ya ce ya kamata kasar ta riƙa kashe Falastinawa 40 a duk dare To yanzu kuma ga cikakken labaran. Masu aikin ceto na ci gaba da kokarin sakulo mutane bayan ruftawar wani wurin hakar ma'adanai a kan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya, magajin garin yankin Garwa Mbolai. Ahmadu Abdon ya tabbatar da zakulo garwakin mutane 107 daga cikin laka inda yace har yanzu ana ci gaba da aikin ceto. Alhaji Sala Bolton wani mazaunin yankin ya bayyana mana halin da ake ciki.
2: A to har yanzu dai ana ci gaba da aikin agaji gaggawan cire waɗanda abin ya rufta da su a nan shanti na Moscow inda aka masala dabi da shanti Jamboy Kenti ne wanda ya tara dimbin jama'a daga sassan kasashe daban-daban na Afirka da ma waɗanda ba na Afirka ba an zo nema inda ake tonan ma'adanai kuma guri ne wanda ya tara dimbin jama'a kallan mutum 7,000 zuwa sama wannan abu ya rufta ne da wasu mutane da suka hau kan tudun yashi wanda ya shafa ruwa a wasu wurare daban-daban irin hakan sai dai wannan ya sha bamban da sauran abin da ya faru a baya inda mutane suka rasa rayukansu da kuma wanda suka jikkata bila adadi wanda dai ake ganin a yanzu mutum sama da 100 ne suka mutu wasu kuma sun jikkata ba a kuma san abin da zai biyo baya ba har yanzu dai ana aikin agaji na tsatsane mutanen da abin ya rufta da su
0: Alhaji Sala Bolton daga kasar Kamaru a Najeriya tsaffin sojoji sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Abuja yau inda suka gabatar da korafin su akan abin da suka kira rashin aiwatar da umarnin shugaban kasa wajen ƙara musu kudaden su na fansho sojojin sun ce bayan yi wa kasa aiki na shekaru 30 zuwa 35 wasu daga cikin jami'an ma'aikatar tsaro da ta kuɗi sun kebin umarnin shugaban da ya bayar a ƙara musu kudin tumbara Musa Usman Kana na ɗaya daga cikin su kuma ga lokacin da yayi mana akai
3: ita su da Allah mutum gama ci su suka ka tudo a ci wuya pa shi da pa shi din da kai kun ta ko kai ba amma ga su da karnuka a gida suka suna ce da karnuka kana su millions of naira mutu fi Liberia mutu fi Kumu mutu fi South Sudan mutu fi Guinea Bissau idan ba mutu ba amma su da Allah mu yanzu amiri mu mu zama bai ne gazu mun zo mun shine abun da ya kamata su yi ba su yi ba so last year su ga wata sai ya bada mun cewa kan salad bas karam tun da muke mu ba mu yara ne bayan mu bayar abu ba not cheat mun ce ga mun take su da
4: ta zuwa wani pension ka da kake korafi akai a yanzu kan tana neman kani
3: a no wala ne break kama gaba gaba bone goes where no give eh da mu na so abu ne ga kuka sai ya bada ya bada umla to manyan mu bishop defense bishop finance ya zo na ni mu na batif lot mun ba su wona bu ba September ga sai ga kone
0: Musa Usman guda cikin tsaffin sojojin Najeriya. Yan bindiga sun kai hari garuruwa uku da ke karamar hukumar Borno ta jihar Sokoto inda suka kashe mutane bakwai tare da garkuwa da wasu 17 cikin su har da mata 15. Garuruwan da harin ya shafa sun hada da Dinawa, da Munki, da Gidan Dare inda maharan suka shafi sa'o'i da dama suna farmakar yankunan ana saka da ruwan sama. Rahotanni daga jihar Sokoto sun ce kauyen Borno ya koma hannun yan ta'addar bayan shafi kwanaki suna kaiwa mutane hari kusan kullum. Yayin da aka kaddamar da shirin yakin neman zaben Najeriya da za a yi a fadi, yan takara irin su Atiku Abubakar da Peter Obi na ci gaba da kalubalantar shugaba Bola Tinubu kan matsalolin tattalin arziki da kuma tsaro. Shamsiyya Haruna ta yi duba kan wannan batu ga kuma rahotanta akai.
5: Tsadar rayuwa da matsalolin tattalin arziki sun zama babban makamin yakin neman zabe a Najeriya, inda jam'iyyun adawa ke amfani da bacin ran talakawa domin nuna wa gwamnati mai ci kuskurenta. Faisal Kabir shine mai magana da yawun jam'iyyar ADC na ƙasa.
6: Ina mai tabbatar maka da cewa 'yan Najeriya ba za su taɓa yadda su sake zaben gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da APC a kowane mataki ba. 'Yan Najeriya sun game yanke shawarar cewa suna tare da jam'iyyar hadaka ta ADC.
5: A fannin jam'iyyar Peter Obi kuwa, Mansur Umar Kurugu mai magana da yawun jam'iyyar a matakin ƙasa ya
7: to magana ta gaskiya, kuncin da 'yan Najeriya suke ciki ba kadan bane, kuma duk wani dan Najeriya tunda a Najeriya yake rayuwa tare da mu ba wanda baya dandana kudarsa sai waɗanda su suke cikin tsarin gwamnati, watakila abinda ake yi ke musu daɗi ko kuma mutumin da shi da kankin kansa baya kauna kansa, su ne za su iya zuwa su za su zabi wannan jam'iyya mai mulki a yanzu.
5: To komi APC mai mulki ke cewa Ahmad S. Aruwa jigo ne a wannan jam'iyya matakin jihar Kano.
8: Su mostly campaign din yan adawa suna so ne su yi da abinda mutane za su goyi bayan su, ko da gaskiya ne ko da ba haka ba. Amma kamar yadda kike wannan bayani, gwamnatin jam'iyyar APC ta Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, maganar gaskiya mutanen arewa mu ne da yawa muke ɗauko abubuwa mu dinga jingina mata, ba ma la'akari da irin ci gaba da kokari da ake kullum maganar da ake shine maganar tsaro.
5: A yayin da jam'iyyu irin CNDC da ADC ke neman nasu gurbin, tabbas wannan takaddama ta nuna cewa zaben da ke tafe zai kasance mai zafi. Daidai lokacin da gwamnatoci ke hankorin kawo ci gaba, amma har yanzu talakan kasar na jiran sauyi.
0: To an gaida Shamsiyya. Hukumar zabe ta Najeriya INEC ta ce tana sa ran adadin 'yan kasar da ke ta rijistar zabe zai haura miliyan 100 gabanin babban zabe na shekarar 2027. Kwamishinan ƙasa na INEC Muhammad Haruna ne ya bayyana haka a Abuja yayin wani taron tattaunawa game da wayar da kai da ilmantar da masu zabe. Najeriya ce ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka da ke da mutane kusan miliyan 250, amma iya miliyan 93 ne suke da rijistar katin zabe a yanzu. Kodayake hukumar INEC ta ce tana sa ran zai zarta miliyan 100 kafin zaben 2027. Kasar Ghana ta dawo da 'yan Nijar da ke zaune a kasar ta a kasar ba bisa ka'ida ba zuwa gida. Wani jirgin sama ya tashi daga kasar ta Ghana inda ya sauka birnin ya mai dauke da 'yan Nijar da suka hada da mata da yara kanana. Da saukar su birnin ya mai hukumomi sun kokarin tantance asalin kowanne daga cikin mutanen, inda suka bayyana daukar matakan ladaftarwa ga masu asassa fatocin mutane domin tilasta musu shiga bara a kasashen waje. Gwamnatin Kogo ta yi sabbin naɗe-naɗen shugabanni da za su jagoranci fannin tsaron ƙasar, waɗanda suka kunshi sabon shugaban rundunar soji da kuma na hukumar bayanan sirri. Sabon shugaban rundunar sojin Colonel Chakpele Akleso, makusancin shugaban ƙasar Foren Asingbeni, kuma shi ne ke jagoranta hukumar bayanan sirri ta ƙasar a baya. Akleso zai mayar da hankali wajen tabbatar da tsaron ƙasar tare da haɗin kan rundunoni daban-daban na tsaro baya ga ci gaba da yaƙi da masu ta da ƙayar baya. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. A Zambia, ƙungiyoyi daga ciki da wajen ƙasar ne ke kokawa ganin halin da wasu 'yan adawa suka samu kansu a ciki bayan zaben shugaban ƙasa a makon da ya gabata. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga sahu, inda ta aike da saƙo zuwa ga hukumomin na Zambia, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Abdullahi Isa.
9: Volker Tusk a yau Laraba yana mai kira ga hukumomin Zambia na ganin sun kawo ƙarshen musgunawa 'yan adawa. Babban jami'in hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya yana mai kira na ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari a wannan ƙasa kusan kwanaki biyu da kawo ƙarshen zaben shugaban ƙasa wanda ya baiwa shugaba Hakainde Hichilema nasarar wani sabon wa'adi na biyu. Tusk a wata sanarwa mai ɗauke da sanya hannunsa ya buƙaci hukumomin Zambia da su kare haƙƙoƙin 'yan ƙasar, musamman fararen hula da ake tsare da su bisa dalilai na siyasa. A jiya Talata ne hukumar zaɓe ta sanar da nasarar shugaban kasar kuma dan takara Hishilema da kusan kashi 60 cikin 100 na kuri'u da aka kada alƙaluman da suka zo daidai da sakamakon shekarar 2021 ɗan adawa na kokawa da halin da suka samu kansu biyo bayan wannan zabe ganin ta yadda ake tsare da wasu daga cikin su yayin da ƴan sanda ke farautar wasu yanzu haka za a rantsar da Hishilema cikin kwanaki 7 bayan hukumar ta fitar da sakamakon zaben hukumance wanda za a shirya kafin ranar 24 ga watan Agusta wanda ake kuma hasashen cewa ci gaba da tsare ko musguna ƴan adawa kan iya kawo cikas ga tsarin
0: Mahukuntan Kenya sun sanar da mutuwar masu yawon bude ido guda 6 da kuma matukin jirgi bayan hatsarin da suka yi a cikin wani jirgi mai saukar ungulu a yankin Samburu na arewacin kasar. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Kenya ta ce hatsarin ya faru ne da safiyar yau bayan jirgin ya tashi daga gidan ajiyar namun daji na Loisaba da ke tabbatar da faruwar lamarin. Frederick Kabungi, daraktan binciken hadarin jirage, ya ce babu ko mutum guda da ya tsira da ransa a cikin jirgin. Mahukuntan Congo sun tabbatar da karuwar adadin mutanen da suka kamu da cutar Ebola zuwa 5,000 a wani ne da ma'aikatan lafiya ke gargadi game da yiwuwar gazawa wajen dakatar da yaduwar ta karuwar adadin zuwa 5,521 ya sanya annobar ta zama ta biyu mafi muni a duniya baki daya bayan ta 2014 zuwa 2016 da ta barki a yammacin Afrika Gwamnatocin kasashen Faransa da Jamus sun yi tarda kalaman ministan tsaron cikin gida na Isra'ila Itamar Ben-Gvir wanda ya bayyana cewa ya kamata jami'an tsaron kasarsa su riƙa kashe Falastinawa 30 zuwa 40 a kowane dare a yankin Gaza. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
5: Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana waɗannan kalamai a matsayin abin kyama da bai dace da dokokin ɗan adam ba tana mai jaddada cewa kalaman ba komai bane face rura wutar kiyayya da kuma ta'azzara tashin hankula da ake tafkawa a yankin gwamnatin Jamus ita ma dai ta la'anci wannan furuci nasa da ta ce ba za a iya amincewa da su ba ko kadan tana mai bayyana kiran da yayi na kisan gilla ga mutanen da basu dauki makami ba a matsayin babban laifin keta dokokin kasa da kasa Ben-Gvir wanda sanannen dan siyasa ne mai tsatsauran ra'ayi yayi waɗannan kalamai ne a yayin wata hira da aka yi da shi inda ya bada shawarar cewa kada sojoji su rika jiran sai sun fuskanci barazana kafin su yi kisa baya ga maganar kisan ministan ya sake jaddada goyen bayan sa ga shirin korar Falastinawa baki daya daga Gaza bisa hujjar cewa hakan zai bada damar sake gina matsugunan Yahudawa a cikin yankin bayan yaki wannan takaddama dai ta sa kasashen Turai da dama sake nazarin alakar su da masu ra'ayin riƙau musamman a gwamnatin Isra'ila a halin da ake ciki Faransa da Jamus sun yi barazanar tura batun gaban kungiyar tarayyar Turai domin sanya wa ministan takunkumi
0: Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin jami'an agaji da aka kashe a duniya a shekarar 2025 ya kai su 350 mafi yawan su a Gaza da Sudan da ke fama da rikici Gaza na ci gaba da rike kambanta na yankin da aka fi kashe jami'an agajin shekaru uku a jere kenan inda aka kashe 186 a 2025 sai Sudan da ke biye mata da baya da 71 godaike Majalisar Dinkin Duniya ta ce an samu raguwar adadin jami'an agajin da ake kashewa idan aka kwatanta da shekarar 2024 da kashe su kimanin 377 kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta yi watsi da sabbin takunkuman Amurka kan alƙaliyar kotun Tomoko Akani El Jafan da kuma babban lauyan ofishin mai shigar da ƙara na kotun Mr. Abdullahi Sayyi takunkuman da Amurka ta sanar a jiya duk da dangane da tuhumar da wato dangane da tuhumar da kotun ke yi wa Isra'ila da aikata laifukan yaki a Gaza Nasir Sani ya hada mana rahoto
10: Sanarwar watsi da wannan takunkumai na Amurka da ICC ta fitar a yau Laraba ta ce takunkuman sun yi shirin kalubalantar cikakken yancin da kotun ke da shi haka zalika karan tsaye ne a kokarin Amurka na kassar ayyukan shari'a zuwa yanzu dai tara cikin alkalan kotun ta ICC 18 na garkashin makamantan takunkuman na Amurka har kuwa da mataimakan babban mai shigar da kara guda biyu na kotun da kuma tsohon babban mai shigar da kara baya ga wani ma'aikacin kotun daban ICC ta ce takunkuman na Amurka ba abin lamunta bane kuma wani yunkuri ne da kai tsaye da ke kalubalantar ayyukan don mayar da ita mai kawar da kai ga dukkanin tabargazar da ake aikatawa sanarwar ta ICC ta ce takunkuman akan alkalai kowane mataki wani yunkuri ne na yaki da tabbatuwar adalci da kuma hukunta masu laifi kotun ta ce ayyukan za su ci gaba ba tare da nuna wariya ko tsallake wasu wajen gudanar da bincike ko kuma tabbatar da adalci akan waɗanda aka zalunta da ma hukunta waɗanda aka samu da laifi ba tuni Jamus ta fitar da sanarwar cikakken goyen bayan ta ga jami'an kotun ta ICC da ma kotun baki ɗayan ta a game da sabbin takunkuman na Amurka tana mai kira da hada karfi don bayar da kariya ga kotun
0: Sabon Prime Minister Burtaniya Andy Bonham ya bayyana shirinsa na samar da gidaje ga mutanen da ke kwana a gefen hanya nan da lokacin bukukuwan Christmasi. Wasu alƙalima da kuma mamban Burtaniya suka tattara a bara sun nuna cewa akwai mutum 4,793 da ke kwana a gefen tituna a ƙasar. Ahmad Muhammad da ke aiki a wani bangare na ofishin magajin garin birnin London ya yi mana suka ce kan wannan shiri.
11: Akwai £442 million. Wanda aka fitar da shi kuma cikin wannan package din zaka ga in ma rashin lafiya ne mutum bai da shi kuma yana kwana a waje za a samu a taimaka musu akwai wayanda ma in aiki suke nema akwai kungiyoyin da za su yi su je a duba lafiyan su a duba me qualification din su a duba wani irin aiki suke nema kuma a taimaka musu da aiki kuma sa'annan sun ce nan da shi gwamnatin Burtaniya sun ce nan da shekara 3 za a gina gidaje kusan 1,000 wa akwai kuma banda wannan kuma akwai emergency accommodation wanda za a iya sa wayannan rough sleepers so ina ne a tunani na kaman role din da nake a cikin London a office in mayor of London kenan na London migrant advisory panel akwai department in the su aikin su kenan
0: Ahmad Muhammad daga ofishin magajin garin birnin London. Amurka ta faru wata tattaunawa tsakaninta da hadaddiyar dalar Larabawa yau Laraba dangane da makomar tsaron mashigin ruwa na Hormuz. Tattaunawar da ke zuwa kwana guda bayan Donald Trump ya wallafa wata sabuwar taswira da ke ikirarin cewa yanzu mashigin ya koma mallakin kasar. Yayin wannan tattaunawa wakilcin gwamnatocin na hadaddiyar dalar Larabawa da kuma Amurka sun tattauna da zalla daftar da Iran tare da sauran kungiyoyi da ke mara mata baya kan ta'adin da suka haddasa wa yankin na Gabas ta Tsakiya. Ƙarfe 5:15. Taken labarin wasanni kenan ga Nur Ado Suleiman ya shigo barka da zuwa.
12: To Senegal ta nada tsohon dan wasan Faransa wanda kuma yi fice a Arsenal a lokutan baya wato Patrick Vieira a matsayin kocin tawagar kwallon kafar kasar. Vieira wanda ya mai gurbin Papa Chiao wato ya mai gurbin Papa Chiao kenan wanda hukumar kwallon kafar Senegal ta kora bayan da ya gaza tsallake zagaye na biyu a gasar cin kofin duniya da ta gudana a Amurka. To Kano na farko kenan da Vieira wanda Senegal din ce mahaifarsa ke karbar aikin horas da tawagar kwallon kafar wata kasa ko da dai ba bako bane a fagen horaswa idan muka wayi rawar da ya taka a matakin kungiyoyi na nahiyar Turai domin ya taba horas da Crystal Palace da kungiyar Nice da Strasbourg da kuma Genoa to wasan na farko da ake saran Senegal za ta buga karkashin jagorancin Vieira shine wanda za ta karbi bakuncin kasar Mozambique a ranar 23 ga watan Satumbar 2027 dake tafe kan neman tikitin buga gasar cin kofin kasashen Afirka daga nan ne kuma Senegal din za ta fafata da Sudan da kuma Habasha waɗanda suke cikin rukuni guda
0: lalle za a zuba ido don ganin rawar da zai taka tun da kasan shi ya jagoranci Faransa wajen lashe gasar kofin duniya a shekarar 1900 da wani abu
12: a lokacin da yake dan wasa ba lalle wannan ya nuna ke ma kina bibiyar labarin wasanni to a can Faransa kuwa kungiyar AS Monaco da dan wasanta Paul Pogba ne suka sanar da cimma matsayar kawo ƙarshen yarjejeniyar da ke tsakanin su gabanin kankamar sabuwar kakar wasa. Pogba ya raba gari da Monaco ne gabanin karewar wa'adin ainihin yarjejeniyar su da tsawon shekara guda wanda kuma kin san bayan ya karkare haramcin wato zama karkashin hukuncin haramta mishi buga wasanni saboda an same shi da laifin shan kwayoyin karin kuzari a 2025 kullar yarjejeniya da ita Monaco to amma saboda yawaitar jin raunuka da kuma jinyar da ya rika yi ya zama na wasanni guda 6 kacal ya buga wa ita AS Monaco sanan duka mintuna 115 ya haska wannan kila yasa shine dalilin da ita Monaco take ganin ya kamata ta kyale shi to halin da ake ciki dai akwai kungiyoyi daga Amurka da kuma gasar kwallon kafar Saudiya da suke neman kullar jijina da shi Paul Pogba din kuma cikin su har da Inter Miami kila dama yaje ya hadu da Lionel Messi ko an ce kungiyar ta su ita ce ta gajiyayyu to akwai ɗan Barcelona da naga suna yi min wani irin kallo to dan wasan tsakiya na kungiyar Bayern Munich Jamal Musiala ya ce likitoci sun tabbatar masa da cewa yana fama da matsaloli na jijiyoyi da suke da alaka da kwakwalwa biyo bayan yadda yanke jiki ya fada har sau biyu cikin kwanaki 3 A bayan nan shi Musiala wanda shekarunsa 2023 ne ba zato ba tsammani yanke jiki ya fada bayan mintuna 6 bayan da ya shiga cikin fili yayin wasan sada zumunci da suka buga da Haydenheim wanda suka yi nasara ma da kwallaye 4-2
0: to
12: yayin babu lokaci kenan to da ina da karin labarai to amma
0: Ibrahim ya ce ka ci kudin ka da layin zu kuma sai labaran tattalin arziki tare da Nasir Sani.
10: Kyau barka da aiki. Za mu fara ne da wannan labarin da ke cewa babban bankin Ghana ya kafa wata hukuma da za ta taimaka masa da shawarwari wajen yadda za a gudanar da harkokin banki da babu kudin ruwa a cikin sa a kasar.
0: Haka.
10: Bisa wannan yunkuri bankin ya dauki Dr. Bashir Aliyu Umar na Jami'ar Bayero dake Kano kenan a tarayyar Najeriya kuma babban limamin masallacin Juma'a na Al-Furqan a matsayin wanda zai jagoranci wannan tafiya.
0: Lallai wannan babban labari.
10: Kware da gaske. Wato gwamnan babban bankin John Pandit Asiyama ya bayyana cewa hukumar za ta yi aiki tukuru ne wajen gudanar da ayyukan bincike da bada shawarwari kan yadda lamuran tafiyar da bankunan za su tafi bisa tsari ta yadda batun cire kudin ruwan a tsarin zai samar da ingantuwar lamura na tattalin arziki da walwalar kwastomomi da kuma sai hanci wajen kyautatawa al'umma bangaren kudade. To a wannan kuma bangare Amurka ta cire takunkumin tsaro da ta kakabawa jirage da suka taso daga Najeriya shekaru 12 da suka gabata. An fara wannan wato takunkumi ne a shekarar 2014 inda jiragen da suka tashi daga Najeriya za su shiga Amurka suke fuskantar ƙarin bincike wato ana tsawwala binciken saboda dai waɗansu dalilai na ita Amurkan kenan. Hukumar kula da jiragen ruwa ta Amurkan ta ce ta dauki matakin cire takunkumin ne bayan gano cewa Najeriya ta samu gagarumin ci gaba wajen inganta tsaron tashoshin jiragen ruwanta da kuma bin ka'idoji na tsaro na ƙasa da ƙasa. To yanzu sai a yi ta tashi kenan ta jirgin ruwa za ku bar sama kenan.
0: Gaskiya ne.
10: To a wannan bangare kuma a Najeriya dai har ila yau jihar Enugu dake ƙasar ta rarraba tantan wato traktoci kenan. Har guda 67 ga manoma domin bunƙasa harkokin noman zamani a fadin jihar wadda kananan manoma dama su ne suke buƙatar hakan. Kwamishinan ma'aikatar noma da masana'antun sarrafa kayayyakin gona ta jihar ce Patrick Ubru ya bayyana hakan yayin da yake jawabi ga manema labaru da suka ziyarci masana'antar hada traktocin mai suna Norta wacce gwamnatin jihar ta kafa a ranar Talata da ta gabata. To kin ga ya zamanto dai za a rika kawo karafunan ne ana sarrafa su tantan din. Daga nan kuma manoma su rika samu cikin sauki.
0: Lallai wannan ba karamin ci gaba bane muna godiya Nasir Sani.
10: To barka da aiki.
0: Ranar 19 ga watan Agusta ta kowace shekara rana ce da aka kebe domin tunawa da aikin daukan hoto kuma irin rawar da masu wannan aiki ke takawa wajen adana tarihi da kuma karfafa zumunci. A shekarun baya sana'ar daukar hoto na ɗaya daga cikin sana'o'i da ake tunkaho da su musamman ga matasa, amma sannan hankali zamani ya kawo sauyi sosai da ya zama kalubale ga masu sana'ar inda da dama suka bar aikin saboda rashin ciniki. Rukayya Abba Kabara ta duba mana muhimmancin wannan rana da kuma tasirin sana'ar ga kuma rahotin da ta hada mana.
13: Tsawon shekaru da dama hoto yayi tasiri wajen adana tarihi, ilmantarwa har ma da nishadantar da jama'a ta yadda ake samun mutanen da suka yi suna a fannin wannan sana'a. Amma ci gaba da sauyin zamani sun kawo canji mai yawa hade da kalubale ga masu aikin daukar hoto da ma shi kansa hoton. Aminu Baba Sidi wanda a shagon su suka tanadi hotunan shahararrun mutane a duniya ya bayyana yadda ake tururuwar zuwa kallon su.
14: Mutane suke zuwa gari da gari mu anan su ce ina hoton gawan, ina hoton ka fi ina hoton jori ina na kunce yara su da sai mu hudu mu gulgula musu kuma wani akai ma dai in kai lakwal gashi ne sai ka karanta ka gani yaya wani mana tunda wani wani zai san jori ko ya kubu gawan zai wai shi zandar duk da nan duk akwai su aka kai latija ma su ce ka ko hoton wani anan bari mu sake zo mu sake ganin shi.
13: Tasi'u na Lado mai sana'ar daukar hoto ne a damagaran ta jamhuriyar Niger ya tabbatar da cewa a yau sana'ar na fuskantar kalubalen bacewa dungurungum.
15: Gaskiya muna samun kalubale dangance da harkar aikin hoto a yanzu. Salula ta mana barna sun dauki salula wani abu ce ita ko hoton salula ba hoto bane mai nuna cewa ba a yi shi dan ayi abu da ke so da shi kwastomi sun rage kware da gaske hoto in ba na ma'aikatu ba a yanzu hoto da gurin sabga ya mutu a kaso 7-10
13: ci gaban zamani da ya hada da yawaitar wayoyin hannu waɗanda ke daukar hotuna masu kyau da kuma amfani da fasahar AI wajen jirkita hotunan yadda aka ga dama sun kawo canji a aikin daukar hoto inda har wasu ma suka barta kan dole a cewar Safiyana Alhaji Shaibu mai shagon hoto na fara'a a Zandar
16: kusan komai ya lalace a gada da akwai lab komai aka yi ko hoto za doka sai an zo an nemi mai hoto ya je to yanzu duka zawo wannan salula duka komai ya lalace har ka hoto kawai sai dai kawai Allah dai ya gyara mana kawai
13: duk da kalubale ko koma baya da sana'ar hoto ke fuskanta har yanzu akwai wadanda ke rike da ita Ustaz Ashir Garba da ya ciyo gasanni da dama akan daukar hoto a ciki da wajen Niger cewa har yanzu ana damawa da su
17: abin da ya sabe salula ba ta murkushe komai ba wajen daukar hoton ma saboda su mutane masu san a san gaskiya ne dole sai sun gama da kurari saboda shi ya san irin kayan aikin da zai sa ya masa aiki to ta wannan dama ne yau alhamdulillahi muke samun rabonmu tunda duk mai san aiki na gari yakan gamawa da mu ya kire mu
13: domin karfafa gwiwa ga masu sana'ar daukar hoto su bi tafiyar zamani kungiyoyi da dama suna bawa masu wannan sana'a horo Alhaji Lawali Baballe masanin harkar hoto kuma ɗaya daga cikin masu bayar da irin wannan horo yayi mana ƙarin bayani
18: dinka zamani ne zo muka ba su horo na numerical wannan da ake hodi da ɗan da magaram da ɗan difa sun cire ba abin sare ma a cikin Niger tunda da sabon zamanin ma ya zo su a shirye suke
13: a yanzu dai abin da ya rage ga masu sana'ar daukar hoto shine ko dai su rungumi zamani ko kuma su hakura da wannan sana'a baki daya Ruqayyah Abba Kabara Arafai Hausa
0: To daga Niger bar mu je Najeriya inda yau aka kaddamar da yakin neman zaben kasar a hukumance gabanin zaben shekara mai zuwa a jiya ne ɗan takarar shugaban kasa suka rattaba hannu a takarar gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali ba tare da haifar da rikici ba wasu daga cikin ɗan takarar sun halarci taron yayin da wasu kuma suka samu wakilci dangane da tasirin wannan mataki da kuma tsaftace yakin neman zaben Bashir Ibrahim Idris ta tauna da Dr. Abdullahi Idris shugaban kungiyar zaman lafiyar arewacin Najeriya ga mai da santawar su ta gudana.
19: Dr. Abdullahi Idris, menene ra'ayinka dangane da rattaba hannu a takardan zaman lafiya da ƴan takarar shugaban kasa suka yi?
20: To, rattaba hannun da ƴan takarar shugaban kasa a zaben 2027 suka yi akan cewar za su yi siyasa ba da gaba ba, kuma za su tafiyar da campaign din su cikin zaman lafiya da lumana. Ina ganin babban al'amari ne daga demokradiyyar Najeriya. Saboda kowa ya san dai mu irin yana demokradiyyar mu take a nan kasar yawanci wanda aka kada shi zabe bai cika daukar kaddara ya rungumi kaddara ce an kada shi ba kuma zaka ga ƴan takarkarin zabe a Najeriya ɗai-ɗai ne wanda zaka ce ba shi da wani wata kungiya ta ƴan banga waɗanda zai iya tura su duk inda ya ga dama su tada hankali su ya mutsu zaman lafiyar al'umma ba dan komai ba saboda bai cin burin shi na siyasa ba wannan yana kawo kalubale sosai ga demokradiyyar Najeriya saboda haka idan ƴan takarar shugaban kasa kamar yadda suka tare yau suka rattaba hannu akan cewar za su yi wannan siyasa cikin zaman lafiya da lumana to kaga wannan al'amari ne mai kyau kuma abin yabawa ne
19: to la'akari da yadda aka halaka mutane kusan 40 gabanin zaben gwamnatin Osun duk da irin wannan sanya hannu kana ganin wannan zai yi wani tasiri
20: ganin kamar irin wannan kamar mutane kamar 40 da ake wato cewa ake ganin sun halaka a zaben da aka yi na wancan sati a jihar Osun shine yake ka mana fargaba akan wannan irin sa hannu da aka yi tunda bayo aka fara sa hannu a irin wayar yarjejeniya ba idan za a fara campaign na zabe kuma kamar dai yanda muka fada shine ɗan takara a Najeriya yawanci suna daukar takaran nan ne irin abin da ake kira do or die a yi ne ko a mutu idan mutum ya fito yana takara shi zai gane ko dai ya samu ko kuma a mutu ko a yamu tsakasa baki daya to wannan shine abin da yake ba mu fargaba yake ba mu alhini muke ganin cewa to an sa hannu amma sa hannun zai tasiri muna fatan yayi tasiri babban a ba karamin al'amari.

0: ce.
1: To madalla yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
2: Rayuwa ta.
3: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim. Karuwar barazanar da mata ke fuskanta ta hanyar kafafen sada zumunta na ci gaba da zama abin dubawa. Lamarin da ya sanya kungiyoyi dora azama wajen ganin sun samar da mafita ta hanyar wayarwa mata kai game da horas da su don kaucewa matsalar. A baya dai zai yi wahala a gama cina fitowa kafafen sada zumunta tana bayyana kanta ko kuma ta yi magana kai tsaye kan batutu wanda suka shafi rayuwarta. Amma a yanzu hatta rawa da zage-zage hade da maganganun da basu dace ba suke yi wanda a wasu lokutan su ne umul aba'isin cin zarafin su ta shafukan sada zumunta. Dangane da wannan batu kungiyar CITAD ta dauki nauyin horas da mata 15,000 a jihar Kano da wasu matan 10,000 a jihar Bauchi ciki kuwa har da masu bukata ta musamman kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo. Bawa a nan shine wani mataki aka dauka kafin wankin hula ya kai al'umma dare. Shirin rayuwa ta ya tattauna da Khadija Siraj, wata mai bukata ta musamman da ta ci gajiyar wannan horo. Sai kuma injiniya Yunusa Zakariyau, shugaban kungiyar Sita dake jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, ga wakiliyar mu Aisha Jibril Ahmad dauke da wannan rahoto.
2: Rayuwa ta.
4: A yayin da amfani da kafafen sada zumunta ke kara yaduwa tsakanin mata matasa da kuma al'umma, haka nan mata da ƴan mata ke fuskantar kalubale iri-iri da suka hada da cin zarafi ta yanar gizo, barazana da kuma bayyana wasu bayanan sirri da suka shafe su wanda hakan kan iya lalata musu rayuwa. Domin tunkarar wannan matsala da magance ta, kungiyar CITAD ta kaddamar da wani shiri na horas da mata guda 15,000 a jihar Kano da kuma guda 10,000 daga jihar Bauchi kan yadda za su kare kansu a duniyar yanar gizo. Tare da cewa masu bukata ta musamman ba a bar su a baya ba. Malama Najati Yusuf Abubakar, ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman mahalarta wannan taro, ta ce:
5: Ina sani ma yanda zamani yake tafiya, ni ma zamani ya tafi da ni. Mu a yanayin mu ne yanzu na masu bukata ta musamman, muna da bukatar kwarewa da gogewa bangarori daban-daban kamar bangaren technology. Masu bukata ta musamman mu kara jajircewa, mu daina maida kanmu baya, kuma ma ana gogayya da mu.
4: Adama Nuhu tare da Fatima Tahir sun bayyana wa filin rayuwa ta yadda shirin zai taimaka wa rayuwar su.
6: Akwai wasu abubuwa da duk da ban san su ba, amma da nazo nan na san sosai. Yadda zan kare kaina daga scammers haka. Na fahimci abubuwa da dama sosai na karuwa. Wana kuma samun gogewa wajen harkar computer sosai. Na koyi video da ake hadawa, muna koyin da AI ake hada duk wani abu na AI.
4: Malam Suhail malami kuma masanin na'ura mai kwakwalwa ya mana bakin baki kamar haka:
7: Wannan training zai tallafa wa mata sosai da sosai. Harkar technology wato fasaha yanzu shine babban mafita gare su, gurin koda daga gida za su na aiki ko da masu bukata ta musamman. Su dama ko a hakan ma akwai bukatar cewa a shigo da su a cikin abubuwa, to kuma sai ya kasance wannan harka ce ta fasaha.
2: RFI.
3: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Khadija Siraj, wata mai bukata ta musamman da ta ci gajiyar wannan horo.
6: Ya wannan training ne da ita wannan cibiyar bunkasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma ta CITAD ta shirya wa masu bukata ta musamman. Ina daga cikin waɗanda suka samu damar halartar wannan training.

0: Benin. Gaskiya yadda aka gabatar mana da training din naji dadi sosai domin training ne da ya koyar da masu bukata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da computer da internet su ma su shiga adama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya kamar yadda duniya ta koma ta yanar gizo-gizo to su ma masu bukata ta musamman su shigo su ma adama da su wannan shine abin da training din ya koyar mana.
1: Ya kike kallon a matsayin ku na bukata ta musamman wannan course zai taimaka muku wajen kare kanku daga cin zarafi
0: musamman. Gaskiya shi wannan training din da aka gudanar zai taimaka mana sosai wajen yaki da wannan cin zarafin masu bukata ta musamman. Kamar zaki ga a wani training din ana barin masu bukata ta musamman a ba. Ita wannan cibiya sai ta ga cewa to ya za a yi a shigo da masu bukata ta musamman su ma a musu wannan training din ka a bar su a baya. To shine yasa su ma sai aka yi kirkiro wannan program aka ware mana iya mu masu bukata ta musamman mata mu ma sai aka zo aka yi mana wannan training din da mu ma mu amfana.
1: Me zaki ce dangane da training?
0: Gaskiya training din mai matukar amfani kuma mai matukar muhimmanci musamman ga su masu bukata ta musamman din. Masu bukata ta musamman suna bukatar wannan ilimin domin su shiga adama da su a yacce rayuwa take tafiya. Na baki misali da yace duniya ta koma masu bukata ta musamman suna amfani da wasu na'urori da ake kira assistive device wato na'urorin tallafi. To shi wannan training din da ita sitar ta koyar zai taimaka matuka ga masu bukata ta musamman su san yadda za su yi amfani da wa'incan na'u. Saboda idan babu wannan training din da aka kawo ko an ba su wannan assistive device din ba za su yi amfani da su ba yawa. Gaskiya zan yi amfani da wannan dama in gode wa sita domin gaskiya mun ji dadin wannan training din sosai da sosai kuma mun koyi sabbin abubuwa da insha Allah in muka implementing din su cikin rayuwar mu da al'amuran mu ne yau da kullum za a samu sauyi a cikin rayuwar masu bukata ta musamman.
2: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
3: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
4: to madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da engineer Yunusa Zakariyau shugaban kungiyar Sita dake jihar Kano Nigeria
5: training da muka dauko shi zai cike wannan gibi din a ga mata suna tasarrufi fasaha sadarwa din kawai ba a zai karantar da su ta yaya za su kare kawo kansu daga waɗancan cin zarafi da ake fama da shi ta yaya ne za su yi kyakkyawar mu'amala da abin da ya shafi yanar gizo ba tare da bada kofar da wani zai ci zarafinsu ba to bayan aminta da wani yazo zai ci zarafinsu ya za su yi da shi so wannan tunda shi training yana wannan zai taimakawa ya karfafa gwiwar mata gajen ganin cewa sun shiga ba tare da tsoro ko firgici ba muna rayuwa a cikin al'umman da wasu har yanzu ba su gamsu da aikin mace ba to amma idan mace ta samu kyakkyawar horo za ta iya tasarrufi ta yi kasuwanci ta yi sana'a ta ma yi aiki daga cikin ɗakin mijinta ba tare da ta fito waje ba ta hanyar waɗannan wato kenan tasarrufi na ita fasahar sadarwa.
6: Zan iya sanin adadin matan da kuke da buradin cimma.
5: To a wannan gabar farko da yake muna abin ne a jihohi biyu Kano da Bauchi. Kano da yake tafi girma shine mata 15,500 a Bauchi kuma 10,000.
6: Na ji ana cewa kuna son ku rage tazara da ke tsakanin matan arewacin ƙasar nan da na kudancin ƙasar nan dangane da fannin
5: akwai bambanci sosai da tazara sosai da abin da yake in kika dauki cikin Lagos kadai zai wahala a ce cikin Lagos ba ta fi jijjihohin arewa da amfana da abin da ya shafi fasahar sadarwa ba
6: mata yanzu sun tashi tsaye musamman a harkar kasuwanci kuma komai ya koma kan hanyoyin sadarwa din nan akwai wani sako da kake son ka isa musu
5: to sako sai dai ne kira mu gane cewa gwargwadon yanzu tunkaho da girma da haɓakan wata al'umma ko ƙasa ya danganta da iya gwargwadon ilimin ta akan fasahar sadarwa.
4: Tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da injiniya Yunusa Zakariya U, shugaban kungiyar CITAD dake jihar Kano Najeriya.
7: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2348888990.
4: Masu saurari, ya kuke kallon horaswar da aka yi wa waɗannan matan kan batun cin zarafin mata ta yanar gizo? Wani hukunci kuke ganin ya dace a yi wa duk wanda aka kama da laifin aikata hakan? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad. Zainab Ibrahim ke cewa assalamu huta lafiya.
8: An gaida Zainab Ibrahim. Labaran a zagaye na biyu. Rahotanni daga kasar Kamaru na cewa mutane sama da 100 sun mutu sakamakon raftawar wani wurin hakar ma'adanin zinare a wani kauye dake kan iyakar kasar da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Lamarin ya faru ne da misalin karfe 3 na yammacin ranar Talata a kauyen Zamboye dake kusa da garin Garuwa Mboilai na yankin Adamawa, inda kafofin yaɗa labarai na Kamaru da Afrika ta Tsakiya suka ce ana fargabar mutuwar mutane sama da 100 yayin da ake ci gaba da aikin ceto. Da sanyin safiyar wannan Laraba, magajin garin yankin Ahmadu Abdon ya tabbatar da zakulo garwakin mutane 107 daga cikin Laka, inda ce har yanzu ana ci gaba da aikin ceto. Tsofaffin sojojin Najeriya yau sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Abuja, inda suka gabatar da korafinsu akan abin da suka kira rashin aiwatar da umarnin shugaban kasa wajen kara musu kudaden su na fansho. Sojojin sun ci bayan yi wa kasa aiki na shekaru 30 zuwa 35. Wasu daga cikin jami'an ma'aikatar tsaro da ta kudi sun ki bin umarnin da shugaban kasar ya bayar na kara musu, wato na kara musu kudin tun a shekarar bara. Sabuwar jakadar Najeriya a Niger, Baiso Maimuna Ibrahim, ta gabatar da takardunta ga ministan harkokin wajen Yamai Bakari ya Usangari a ofishinsa jiya Talata domin fara aikin alakar diplomasiyyar kasashen gadan-gadan. Yayin ziyarar Maimuna da Sangari sun tattauna kan batutuwan da suka shafi karfafa alaka tsakanin Niger da Najeriya, kasashen biyu dake da dadiyar alakar kusanci a fannoni da dama. Kodayake batun ya dauki hankali ne saboda yadda ake ganin hakan a matsayin wani yunkuri na maido da alakar diplomasiyya tsakanin su, sakamakon tsaiko da aka samu bayan juyin mulkin Niger din shekarar 2023. Gwamnatin Togo ta yi sabbin naɗe-naɗen shugabannin da za su jagoranci fannin tsaron ƙasar, waɗanda suka kunshi sabon shugaban rundunar sojoji da kuma na hukumar bayanan sirri. Sabon shugaban rundunar sojin Kanali Chakpele Alexo, makusancin shugaban ƙasar Foreign Sing Beni, kuma shi ke jagorantar hukumar bayanan sirri ta ƙasar a baya. Alexo ya zai mayar da hankali ne wajen tabbatar da tsaron kasar tare da haɗin kan rundunoni daban-daban na tsaro bayan ga ci gaba da yaƙi da masu tada ƙayar baya. Mahukuntan Kenya sun sanar da mutuwar masu yawon bude ido 6 da kuma matukin jirgi bayan hatsarin da suka yi a cikin wani jirgi mai saukar ungulu a yankin Samburu na arewacin kasar. Hukumar kula da safarin jiragen sama ta Kenya ta ce hatsarin ya faru ne da safiyar yau bayan jirgin ya tashi daga gidan ajiye namun daji na Loisaba. Dake tabbatar da faruwar lamarin, Frederick Kabungi, daraktan binciken hadarin jirage, ya ce babu ko mutum guda da ya tsira da ransa a cikin jirgin. Mahukuntan Congo sun tabbatar da karuwar adadin mutanen da suka kamu da cutar Ebola zuwa 5,000 a wani ne da ma'aikatan lafiya ke gargadi game da yiwuwar gazawa wajen dakatar da yaduwar ta. Karuwar adadin zuwa 5,021 ya sanya annobar ta zama ta biyu mafi muni a duniya baki daya, bayan ta 2014 zuwa 2016 ta barke a yammacin Afrika. Gwamnatin Liberia ta amince da karbar yanci rani 1,200 daga Amurka zuwa nan da watanni 12, inda za ta fara da karbar mutane 20 a gobe Alhamis. Wannan na kunshi cikin wata sanarwa da gwamnatin Liberia ta fitar, tana mai cewa dukkanin yanci ranin sun fito ne daga kasashen Afrika ko na yammaci waɗanda ke da cikakkiyar lafiya. Gwamnatocin kasashen Faransa da Jamus sun yitar da kalaman ministan tsaron cikin gida na Isra'ila Itamar Ben-Gvir, wanda ya bayyana cewa ya kamata jami'an tsaron kasar su sarrafa kashe Falastinawa 30 zuwa 40 a kowane dare a yankin Gaza. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana waɗannan kalamai a matsayin abin kyama da bai dace ba da dokokin ɗan adam, yayin da gwamnatin Jamus ta la'anci wannan furuci, inda ta kira kalaman da cewa ba za a iya amincewa da su ba ko kaɗan, tare da bayyana kiran kisan gilla ga mutanen da su dauki makami ba a matsayin babban laifin keta dokokin kasa da kasa. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta yi watsi da sabbin takunkumin Amurka kan alkaliyar kotun Tomoko Akan Air Japan da kuma babban lauyan ofishin mashigar da kara na kotun Mr. Abdullahi Sayi. Takunkumin da Amurka ta sanar a jiya duk dai dangane da tuhumar da kotun ke wa Isra'ila da aikata laifukan yaki a Gaza. Sanarwar watsi da wannan takunkumin na Amurka da ICC ta fitar a yau Laraba ta ce takunkuman sun wato suna da shirin galubalantar cikakken yancin da kotun ke da shi ne, haka zalika karin tsaye ne a kokarin Amurka na kasara ayyukan shari'a. Amurka ta faro wata tattaunawa tsakaninta da daular Larabawa yau Laraba dangane da makomar tsaron mashigar ruwa na Hormuz. Tattaunawar da ke zuwa kwana guda bayan Donald Trump ya wallafa wata sabuwar taswirar da ke ikrarin cewa yanzu mashigin ya koma mallakin kasar. Yanzu sai shirin mu na nishadi.
9: Wannan dai ne karo na farko da aka samu ta Air Africa da ta shahara a fannin kida da waka da ta samu tauraron ta a wannan babban titi na masarautar Hollywood dake Amerika, titin da aka yi wa suna Hollywood Walk of Fame. Wannan mawakiya yar kasar Benin Angelique Kidjo a wata zantawa ɗan lokuta da gudanar da wannan biki da sashen Faransanci na RFI tana bi bayyana farin cikin ta, inda ta bayyana cewa ta samu wannan gagarumin yabo wanda take iya dangantawa da jan kokari da garita da kuma goya bayan ta.
10: Beaucoup d'émotion et d'incrédulité.
9: Sai dai ba za ta manta da kokarin da Faransa ta yi mata ba saboda a shekarar 1983 ta kaura zuwa kasar Faransa. Al'adunta, kokoyinta, waƙoƙin da take rerawa tana koyi da wasu daga cikin fitattun mawaƙan kasar Faransa irin su Charles Aznavour da dai sauransu. Cewa wannan biki dama ce aka bata ko kuma kofa ce aka bude zuwa ga mawaƙan Afrika, da ganin cewa kokari da nuna hazaka da kuma nuna jajircewa zai taimakawa musamman su samu kansu a wannan matsayi. A yau tana mai nuna farin ciki da kuma godiya tsawon shekaru 40 tana daga cikin mawaka da suka shahara a duniyar mawaka musamman ma Afrika.